Sandile Gas, hey mfowethu, hey impela ke kabe ngenze iphutha, hey mangaseke ngisho ukuthi cha na ukuthi ke impela ke kwabala uyingelela bonke abalaleli bomsakazo, impela ke ya nomculo uyawujabulela. Sandile Gas ese clip obongayo. Siyabonga, siyabonga mntayi, yabonga mfowethu, bonga kakhulu. Siphinde sihlangane kusasa, ngiphuma ngoSipho Gumede uthi ke I love you live in the baseline.

ingcwele bafowethu, ingcwele inkosi yethu. Awuvukani bafowethu, siye kuyo inkosi yethu ilona lolo suku. Kulesithathu nolwesine lwamandla. Vuka wembathe amandla, vuka ukhanye ngoba ukukhanya kwakho kufikile. Awu noma sehluleka thina kahluleki yena. Awuvukani bafowethu, silwele abantwana bethu, silwele imindeni yethu, silwele amabhizinisi ethu, sibiyele nemisebenzi inkosi yasibusisa ngayo bafowethu. Ungalala kanjani isimo sinjena ngempela? Awu Nkulunkulu wethu bafowethu, uhleze ngaphezulu njalo.

0: ukuba sihlukanise kodwa singahlukani. Sekuseduze la siya khona kunala sasuswa khona. Abasamukela ke besemsebenzini sanamukela olwendo oluhlelo. Indoda yomphongolo eseredweni yakho. Ugatsheni buya benyathi unkomo sihle khaya ngoba yiswela belusi. Umntwana kasoso lo mfana kankanyamba umfana kankonka. Indoda yomphongolo hawu suka bafowethu. Awusho umkhukhu kasathane awushe. Asidudule bafowethu asidudule bafowethu kuyoshaya u-6 o'clock.
1: Ubuhosana.
0: Awu bengilongishilo ngithi liyofika nini lolu suku bafowethu.

wena ngithi uyazi ukuthi ekhaya babe kukhulise kanjani ungakhohlwa isifundiso sasekhaya niyazini ukuthi bafowethu nomaphi lapho uhamba khona uveza uma wakho khona uveza indlela uma wakho akukhulise ngayo izinto ozikhulumayo nendlela owenza ngayo izinto indlela ongabahloniphi ngayo abanye abantu indlela ophatha ngayo abanye abantu usukuveza abazali bakho ungagcina ngafuni ngokuveza abazali bakho kuphela uveza ngisho abafowenu awu abafowenu uveze ngisho sisi bakho abadala noma phi la ukhona usuke uveza umndeni wakwenu ngakho ke qaphela qaphela mntanami ngakhohlwa futhi bafowethu ukuthi nalento yokubekezela iyasiza kwesinye isikhathi kwezinye iy'khathi ukubekezela kugcina sekona izinto ey'ningi kodwa ey'khathini ey'ningi nako ukubekezela kuyasiza ungasheshe uthathe isinqumo ngokutatazela uhambe uyohlala nenkosi uthandaze ukuthi inkosi sekuyiso yini isikhathi ungakhohlwa kuzo zonke izinto ozenzayo yiba wokuqala wena kuqala kuwe zenze ubaluleke kuwena wena zenze ubaluleke kuwena uma ungazinakekeli wena akekho ozokunakekela uma ungazibhekeleli wena akekho ozokubhekelela niyazi ukuthi la eminyango khona abantu abakhathazekayo ngokungaphili kwabanye abantu benze konke ukuze labo bantu baphile babe ngcono kodwa labo bantu mhlazane kuwe ongaphilanga abanendaba uyangizwa abanendaba kunaloko uyabona ukuthi engqondweni nasenhlizweni yabanento ethi usangitshela ukuthi uyagula noma ulimele yindaba angangitshela ukuthi ufile bakhona abantu abanjalo bafowethu lapho wena uyogijima utatazele ngenxa yempilo yakhe lapho yena akekho lapho uzwa ngami ezabanye abantu abadlula kwiy'nselelo zalokhu kuphila bafisa nje umuntu noma ngaba awusamnikezanga imali ufisa nje umuntu ozothi usunjani kodwa ubusuwagwinyile nje amaphilisi utheni yena udokotela uhambe kanjani kodwa kulalelikile nje owombonga unkulunkulu uma kusakhona uhlobo olunjalo lomuntu kweyakho impilo kodwa kulalekile nje uzizwa unjani namhlanje hhayi ungakhathazeki uzodlula hey usukubusisekile ma kunjani asimphakamiseni ke bafowethu uJesu ngoba uyena esizele ukuzomphakamisa la akadeli bafowethu nokukhonza kwethu okuncane awu kepha uyosinikeza umvuzo omkhulu awu zincane izibongo zakhe wangithenga ngenani eliphakathi

izinto okufanele uyiqaphele uma uhlaseleka ungakhohlwa labo bantu abafisa ukuthi mawuhlaseleka uhlaseleke uwe udestroye kuphela impilo yakho abokuqala labo ekufanele leyo nto fanele ikwenze ube nento yokuthi ngifuna ukuvuka la noma ngabe ngishaye kangakanani but ngizolwa ukuthi ekugcineni ngingagcini ngidestroyekile ngalesimo bezinto okwesibili ofanele ukubheke yilabo abathi ma bebuka wena bathi uma esamile yena nathi sisengabo njalo ma usathane ekuhlasela noma ngabe inhlupheko noma ungakhohlwa kunalabo abalinde ukuba bahleke niyangizwa ngithi abalinde ukuthi bahleke kanti kubona labo abasobelinde ukuhleka bona labo abalinde ukuhleka futhi abantu abanabantu abake bakhuluma kubona bathi maduzane uzovela obala manje mawuvumela ukuwa wenzela ukuthi lawo maza babe washiye kulabo bantu ukuthi izophela indaba kalo mawukwavumela ukuwa kusho ukuthi kufezeka lo bese ke okunye okufanele kukwenze ube umuntu ophikelelayo yilabo awothi mawumile mabe kubona usamile noma ushayeka but mayisamile yena kusho ukuthi nakuthina kusengameka mawuqaphele lezo zinto zombili mntanami ngiyakuthandazela.

Ngoba futhi nohlehla nje nibheke nje ngisho emlandweni nje wabantu abake bahamba noJesu akukho nakanye la i-record ngisho lidala elithi kukhona umuntu owakwathi ehamba noJesu wehlulwa khohlwa. Asilakheni bafowethu ukuthi kushaya 5 o'clock 100K sesifikile kuwona. Ngakho ke nawe ngikumemela kuye uJesu. Woza masingeni. Yebo. Sifunda ke Psalms 92 namhlanje. Iyo nje lokhu ihlala izolo enhlizweni yami. Amahubo 92. Umuntu engizokhuluma naye namhlanje iloyo izimo esekufike la sezimgcibe khona, yabona manje zingigcibile nje. Abantu babasangibuka basanethemba kodwa hayi kimi hayi ngigcibekile kuphelile. Uyena ke ngizokhuluma naye namhlanje. Asilike amawala bafowethu. Woza masingeni.

Abaphilayo. Shabathi negodi kuhlale kuvulekile kufuna thina ukuba kusigwinye. Kodwa ngoJesu wena unqabile nathi. Ngoba sisaphila kuze kube manje kungenxa yawo umusa wakho. Ngakho ke siyakubonga ngalokho. Wele wena wedwa awunakulinganiswa nalutho. Khazimula ngobungcwele. Nkosi yaseSalem. Wena ugibela amafu njengenqola. Bese wembatha umlilo njengengubo. Amehlo akho anjengamalanga bomlilo. Izitshalo zezulu ezinamehlo ngaphambili nangemuva. Amakherubi namaserafi ubusuku nemina wamile. Bathi bayede, bayede, bayede, ingcwele, ingcwele, ingcwele, inkosi. Nangalesi sikhathi ke baba omngcwele siyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. Ngoba ukuhlanganyela kwethu kuyize ma wena ungekho phakathi kwethu. Ngoba siyahlukaniseka uma wena ukhona phakathi kwethu nezwe. Ngoke thatha amalungelo onke ale nkonzo namhlanje. Yaba abantu bedlelo lakho owasithengela bona ngegazi lakho. Ngoba izwi lakho kule mzuzwana lisiphilise. Lisivuselele, lisibhandishe. Licibe imigodi embiwe umube ngusathane. Izwi lakho lisikhande. Lisivule amehla kamoya ukuba siqonde lokho kuyintando yakho. Egameni likaJesu Kristu ophilayo. Izwi lakho maliwa namhlanje lilethe ukuphila kogulayo. Ixoshe izinhlungu nako konke okuhlasele empilweni yakho. Ngoba lona linamandla ukuba likwenze lokhu. Ngalesi sikhathi ke baba ongcwele sihlambulule ke ngezwi lakho. Usakhe usisole ngezwi lakho. Usiqungise isibindi ngalo izwi lakho. Usikhuthaze nangalo. Ngoba lona liyakuma inguna phakade konke okunye kuzodlula. Kodwa izwi lakho liyakuma kuze kube phakade. Ngakho ke silethembile izwi lakho ngoba linguwe uqobo.

Mani ngitshelile ke bafowethu ukuba izolo bangifika ekhaya umoya ingcwele unginikeleliswe uma ngihlela nje umkhuleko wami wantambama walibeka enhlizweni yami ukuba namhlanje ngizolabelana nawe engikholwa ukuthi wena ungenzeka ukuba namhlanje omubi ungusathane ukugqibile wakufaka emgodini omude ngaba umgodi wenhlupheko ngaba umgodi weqalekiso ngaba umgodi lapho abantwana bakho kuba yilona lo abike usuku nosuku ukuthi ma sekunje manje mhlawumbe enhlizweni yakho uthwele kuyaphithizela ukuthula kukho abantu bakubona uhamba kodwa ngaphakathi ulimele kodwa ke moya ingcwele ungipheleliswe namhlanje ngizokhuluma nawe ke lapho isitha sikungcwabe khona mhlawumbe ngikhuluma kuwe nje nesizathu sokuphila usiboni kodwa ke ithi ke kuwe ungayibulali sikhona sonke ungayibulali sikhona sonke yazi ukuthi le mpi akusiyona yakho inomnikazi wayo njengoba uzwela kangaka kuwe ukuthi uzama ukuzilwela njengoba uyizwela uwedwa ukuthi uzama ukuzilwela le mpi akusiyona yakho khona ozokulwela khona ozokukhulumela khona ozoma endaweni yakho ukhona ozofihla ihlazo lakho

manje ngihlushwa lelizwi elikuma ubo 92 verse 12 to 15. Awu bafowethu. Mengenyawo izolo mangi lifunda. Awu ngashoda ngepulpiti bafowethu. Olungileyo uyahluma njengesundu. Uyakhula njengomsedari eLebanon. Olungileyo uyahluma njengesundu. Uyakhula njengomsedari eLebanon. Olungileyo ke uyatshalwa endlini kaJehova. Amile emagcikeni kaNkulunkulu wethu. Oh bafowethu nasebudaleni uyakuthela izithelo. Ahlume abeluhlaza. Uzakwazi ukubashumayela ukuthi uJehova ulungile. Uyidwala lami okungekho kuye ukungalungi. Awu bafowethu. Jehova okungekho kuye ukungalungi. UJehova okungekho kuye ukungalungi. Mhlambe ke wena kungenzeka ukuthi kumanje ayilungile zakhe izinto. Kodwa ngamkhohlwa uJehova okungekho kuye ukungalungi. Manje ke umyalezo enginawo namhlanje uthi ke olungileyo uyahluma njengesundu.

uthande lapho uDavide kumawubo 94 verse 17 mayethi uma uJehova ebengesilo usizo lwami umphefumulo wami ubuya kushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa ukuba uJehova bengena umsizi wami ngabe kade ngafa nizwila ngithi ukuba uJehova ubengena umsizi wami ngabe kade ngafa ngabe sebangcwaba ngangcwabeka uma uJehova ebengesilo usizo lwami umphefumulo wami ubuya kusheshe uhlale emathuneni ngimthanda mayisethi ke lapho ngithe unyawo lwami lushelela umusa wakho Jehova wangiphasa weba futhi kunesandla esisisekeleyo noma ungesibone mntanami kodwa sikhona yebo kukhona isandla esisisekeleyo noma ungesibone kodwa sikhona olungileyo uyahluma njengesundu uyakhula njengomsedari amasizini wezwa ngendaba uthela izithelo nalapho sidlulile isikhathi sezithelo olungileyo uyahluma sengathi ngingathi namhlanje ungavumi mntanami ungavumi isikhathi ke lesi sokuthi uhlume ngisaphinda namanje kungenzeka nje ninganginaki ngithi mina kukhona isandla

esikusekeleyo ngendlela isitha ebesenze ngayo sisamangele namanje ukuthi sisakubona udance enkonzweni sisakubona usadumisa sisakubona usamile ngoba ayikho imicibisholo usathane ayicibishele engaqonde ukubulala kodwa nokuba umile ingoba kunesandla awusazi wena futhi ke awusiboni kodwa isitha sona siyazi ukuthi lo muntu kufanele ngaba kamile kusho ukukhona umsekeleyo olungileyo uyahluma njengesundu

ngokwezinto esezikuhlasela ngayo kufanele ngabe ngisho nomzimba wakho sewehla kodwa inkosi bafowethu efihla nayo ikufihlile wo bafowethu mayike inkosi yakufihla bathi noma abantu bethi baxoxa inhlupheko zakho kube khona abangayikholwa bathi ungayisho le nto ngeke kuyena kanti inkosi kufihlile ngoba kukhona isandla ngoba olungileyo uyahluma njengesundu abesekhula njengomsedari lezi zimo zifuna ungakhuli ifuna ungaphakami mhlawumbe kungenzeka kumanje izimo bewubona ngathi zikuyisa phansi ungavumi mntanami ungavumi ngiyazi ukuthi usathane ubhizi ususa zonke izinto obumi ngazo ngoba ufuna ukuba uguqe kuye uze ungaguqi ngithe mina usathane ukhiphe impi yakhe ukuba asuse zonke izinto obukade umi ngazo ukuze abone ukuthi uzoma kanjani ningathitheki bafowethu njengoba ngake nganitshela ngesikhathi esedlule lapho ubona inyoni ihlezi egatsheni uze ungacabangi ukuthi njengoba uyibona ihlezi egatsheni yingoba ithembe igatsha

lalela nje bafowethu bangiyiphinde lento njalo mawubona inyoni ihlezi egatsheni baningi abasima besibuka basibuke njengezinyoni ezihlezi egatsheni bezitshela ukuthi sithembe igatsha esihlezi kulona akukho nyoni mntanami ehlezi egatsheni ethembe igatsha ngizothini kinini ngizothini kinini abanye babazi ukuthi simi ngabo sama noma bengasekho ngoba babezitshela ukuthi sizinyoni ezithembe igatsha kanti akukho nyoni oyibona ihlezi egatsheni ethembe igatsha akukho nyoni ezincoma ngokuhlala egatsheni kodwa noma yiphi inyoni ehlezi egatsheni ayithembile igatsha kukhona abazitshela ukuthi simi ngabo kanti asimanga ngabo bafowethu kukhona esinye isandla bafowethu inyoni ma uyibonisa egatsheni wokwazi ukuthi ayithembile igatsha ithembe amaphiko olungileyo uyahluma njengesundu uyakhula njengomsedari sengathi ngingathi namhlanje wena uzokhula njengomsedari futhi uzokhula ucine ngaphezulu kwesikhathi oke wakhula ngaso phambilini ngoba olungileyo uyahluma njengesundu Mawusathane esusa izinto obumi ngazo

khona isandla. Isona lesi ekuthi kufanele ngabe kuhamba wena emlilweni. Kodwa sona sikuphakamise njengoba usukuphakamisa umntwana. Abanye bethu uJesu bafowethu ubatetile njengoma wengane etete umntwana wakhe emhlane. Ngoba basenawo amandla angawabo. Ngithekini nama ubona inyoni ihleze egatsheni ayithembile igatsha. Kunjalo ngempela mfowa kithi ngoba abamethembayo. Ya, abamethembayo. Bayakhuphuka ngamaphiko. Liyasala igatsha iqhubeka inyoni. Ngoba iyona beyithembe amaphiko. Kodwa mina nawe mntanami kunesandla. Kuba indaba enkulu lapho ingane for the first time ikwazi ukuba izimele ngokwayo ngaphandle kokubanjwa izandla zomzali. Lapho umzali ushaya izandla kuthiwa mayedwana. Ngoba isuke seyiqalile impilo yomntwana yokuziphilela iyodwa. Olungileyo uyahluma njengesundu. Abanye basala bafowethu bam bebheke igatsha. Abanye babegenxa igatsha esasimi kulo. Bamangaliswa ukuthi baligenxa igatsha esasimi kulo. Kodwa mabethi basibheka sisandiza kwangoku. Ngoba labo abamethembayo bayandiza ngamaphiko. Basala bona bebambe igatsha. Ngoba mabethembe ukuthi impilo yethu incike ekumene egatsheni. Kanti kukhona isandla. Thembekile uNkulunkulu wethu ngezikhathi zonke. Futhi akuthembisile uyakwenza. Akabashiyi abakhe. Nakulolombo ngifuna wazi ukuthi you are not alone. Kukhona isandla. Namanje basabuka igatsha esasihlezi kulo. Oh, sesandisa kudala. Kanti abanye banento ethi ukuba angizamanga ukususa igatsha ngabe ngisekhona. Babekhohliwe ukuthi nakuba sindiza amaphiko impilo yethu ayisekelwe igatsha. Olungile uyahluma. Oh, uyahluma. Babuye bakhohlwe phela onto abakayikhonjwa ukuthi phela thina uNkulunkulu usigade njengenhlamvu yeso lakhe. Sitshaliwe endlini kaJehova. Abanye balikha kwalelo gatsha esasikade sikulo. Balibeka elangeni. Baze bagcina bebasa umlilo ngalo. Sikuphi thina esasikade? Sihlezi kulelo gatsha sesandizela phezulu. Abamethembayo uJehova bayandisa njengokhozi bandizele phezulu. Ngoba olungileyo uyahluma. Njengesundu.

ngithanda ke ku verse 14 mayisethi nasebudaleni baya kuthela izithelo nalapho khona kungalindelekile phela thina sinawo lo mkhuba wokuthi nande ephunga nje lamanzi siyamila oh aningizwanga ngiyaphuma ke kunini thina bokukholwa akudingakali ukuthi uze usichelele ngamanzi nangephunga nje lamanzi sinawo lo mkhuba wokuba simile kudlula nje umuntu nesigubhana samanzi nje sinayo lento yokuthi simile olungileyo uyahluma khona umuya kufanele kuba ngimluleke namhlanje ngithi vuma uma impilo ngazuthi ikuyisa phansi abanye bethu inkosi ibaqalisa phansi ungakhohlwa yilaba abazojabula ngesikhathi uqala phansi ungakhathazeki ngabo yekela enkosini konke njalo inkosi ma izoqala into entsha zonke ezindala ziyasuka kanti abanye mabekushaya futhi baqinisekisa nokuthi baya baxoxela nabanye uyabona nje kumanje ubani ku-1 no-2 bengayicelanga kwandaba batshelwe ungakhathazeki ngalabo wena qhubeka nje bona babhizi negatsha babasa umlilo wena ndiza ngoba kunesandla esisisekeleyo nasebudaleni angithi niyezwa nasebudaleni baya kuthela izithelo bahlume babe sihlaza nalapho isimo singavumi ukuba bahlume bayohluma ngephunga nje bayohluma ngephunga nje lamanzi sangathi bengasitsheli sitha sakuthi kuyandizeka kuthi ya kuyandizeka kwalimaleka lo kona kodwa kuyandizeka engashayeka kona kodwa kuyandizeka wayikhuluma yona leyo nto kodwa ayinamathelanga kusandizeka

sabona my sweetheart sabona my love it sabona mtakwethu kodwa ke ngamunjani we spice sami kuphina kuphi la kama kufe khona umsakazo izinomzansi sabona ekseni bingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama la Mosinda fine wakashezi sibonga ngenza isiqiniseko nesithembiso ukuthi ngizohlala nawe sukela manje kwalami lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni lakho shaka mnandi senza kwenzeki igama lohlelo esigijima phezu kwalo ngasukela isikhathi isikhathi manje imzuzu ishumi nesithupha lishayele edlula ihora leshiyagalolunye ekuseni bana ngemini-ke kwithimba lasekuseni bekhona-ke uzosipho wakadidi ney'ndaba njalo kumele igamenxa noma libumeni ihora bikhona le ntokazi njama nikuphakele njalo iy'ndaba nontobeko kwambelu nezemidlalo ubikhona le ntokazi umxolisi kamhlongo injomane kamgabhi udr stressless hlengabeza-ke emlaleleli ithimba nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9 bethimbizo breakfast show ngale kwaloko ngilithatheka ithuba ngibambe ngayibini koza kwethu abahlale kamnandi nawe soleka usukwini la izolo ngithathe mina ngayideda kule nkundla babekhona ney'nhlelo zabo ezimnandi ngohlobo olumangalisayo bedamane-ke besho njalo bethize umehluko kulo msakazo 24/7 suke sikhona sikusazi labukhoma sumsakazo wakho nqa phambili izwi lomzansi uyabona-ke babekhona ngempela bedamane besho njalo bethize umehluko kulo msakazo ngikhuluma nawe ekusile nje ekuseni uzwile umehluko ey'nhlelweni zabo ezimnandi ngohlobo olumangalisayo ikhona-ke nje ngiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu nginibonga nonke usuku olusha lifikile a new day has come jabula ngalolu suku lusha futhi luhlu lenzelwe inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo jabula-ke ngelo macekeceke osuku suku namhlanje zimbili nje zimbili kule nyanga entsha singene kuyo kaseptemba heritage month singene ngempela-ke kule nyanga uyabona ngempela lokho kusinikeza ukuthi salelwe nje zinyanga ey'ntathu kuphela sesigoqa ngonyaka ka-2026 siyehle ngempela sibheke ezansi uyabona-ke sibheke khona unyaka suhambile ngohlobo olumangalisayo ngicela-ke ukuthi singena nje ekuseni engikhumbuze bakithi ngey'nhlelo zakho owayihlelela zona unyaka uqala ukuthi ufuna ukuyilungisa wazoyihlelela ney'tokufela ey'thile ukuthi ufuna ukuyidlala angikhuthazeke bakithi ukuthi uma kungenzeka kube ukuthi kunesikweleto esikhona esitokufeleni futhi uma kuyovala njengoba inyanga iphelile nje noma iyohlephula wenzela ukuthi umthwalo ungabi mkhulu uyabona-ke ma sewufuna ukumpintsha eduze sekwo-October sekwo-November heyi bakithi usufuna ukuvala laphana akusavaleki kuze kube buhlungu-ke sekuqamba manje kuqaca ukuthi akusenzeki ngale ndlela yokuthi ugcine ungqwamba kanjalo ngoba phela kuyayizinye iy'khathi abanye awusathola lutho bake wasale ndlela nje

0: Siyithini
1: lena. Sifondeze nami ngaze ngancanga ngomlomo la
0: kuMike. Awu kafiki.
1: Angafiki. Sengasondela.
0: Impela hayi uthi ke sibone ukuthi ikhamba kanjani. Ngesonto liphelile kade sikhuluma nomzana uTembe sixoxa. Sikhuluma ngendaba yomuntu wesifazane okuthiwa ke hayi umdlisile. Ungambona nje hayi umdlisile.
1: Yebo.
0: Hawu. Umnomzana uTembe uya wasithatha wasibeka ngalendaba. Wasihlukanisela yona kahle ngegaba zakhona ukuthi ukupho kwenzakalayo ikupho ongavumelekile nokuthi ikupho kuye kwenzeke esimweni esifuzeleso ngesonto eliphelile.
1: Ngesonto eliphelile.
0: Namhlanje ke ngifisa ke ukuthola ke kulo uhlangothi lomuntu wesilisa. Makuthiwa ke umuntu wesilisa ucuphile ucuphe unkosikazi wakhe. Khona lento esike sizwe ngayo ngomana lapha sikutshela indaba ungayibuzanga ukuthi khona into ekuthiwa ucupha ucupha umuntu wesifazane. Manje ngifuna ukuzwa ukuthi mangabe sikhuluma ngendaba yokucupha ucupha umuntu wesifazane mhlawumbe ngaphambi kwathi siye khona uyongiphendulela ngqo lo mbuzo othi ngabe kuyinto eyamukelekile yini. Ngithanda ke siqale la ekutheni nakho ke ekhaya kuthiwa kuyacaca.
1: Yebo.
0: Ehhe, yacatshwa ke ekhaya. Ma umuntu wesifazane ukuthi yena kahamsana nokuthi acatshwe.
1: Yebo.
0: Ehhe, uthi no. Angicatshwa mina. Usuke phoqelekile yini ukuthi na kanjani kumele kwenze lokho?
1: Siyabonga kakhulu Mashezi. Abantu becacile noma nje sikubeke ngokuthi uma beshadile kuye kudingeke ukuthi bebe moya munye. Angithi uma bendawonye uma kukhona izinto ezidala ukuthi noma ezibiza ukuthi mabacatshwe ekhaya ingoba kusuke kunenkinga engicaba kulezo inkinga zisuke zihlupa indoda yalapha ekhaya zihlupa yena kwamfazi zihlupa nezingane zakhe nomfazi ukuthi ke uma ngabe kucatshangwa noma kuboniswana ngalezi zinto ebese mhlambe kiwa kumelaphweni wendabuko kumelaphendabuko ebese efika ke ekhiphiseluleke ukuthi uzokwenzani nabantu futhi bazodukuthi becatshwe ngaphakathi ekhaya. Kusuke sekungokunye ke. Uma wena uthi uyelashwa, kodwa kube khona izinto othi wena uhambisani nazo ezuhlobo lwalezo zinto lezo. Kodwa ke siyazi ukuthi phela ke ngokwelungelo umuntu unalilungelo ukuthi cha angithanda ukwelashwa hlobo noma mhlawumbe angithanda ukwelashwa ngale ndlela enishwe ngalashwa ngayo. Kodwa akuyikungakuzwakali kahle ukuthi nivumelene nisuke ekhaya ukuthi nezinkinga nathatha isinqumo lokuthi niya kumuntu enimaziyo ukuthi umsebenzi wakhe uyagcaba ebese umuntu wesifazane bese echelayela akasakwazi ukugcaba lokho ke kuyiphutha ngoba kukhomba ukuthi umuzi awubambisene na uma ngabe ke mhlambe ephetha ngokuthi yena edaka akathandi ukugcaba lokho sekusho ukuthi akasabambisene nendoda ngamanye amazwi sephumile ohlelweni lokakhumuzi sikuseduze ukuthi lo muzi usungahamba uhambe kuthiwa wonakele noma indoda nomfazi basahlalisene kahle ngenxa yokungavumelani noma ngenxa yokungabambisani ngezinto ezisuke zenziwa phakathi kwekhaya.
0: Ngicabanga ukuthi ngiyakuzwa manje ke kuyinto evumelekile yini esikweni ukuthi acusha umuntu osifazana.
1: Ngiyabonga. Njengoba ngikubekile kwamgomo lapha ya ekuqaleni ukuthi kufanele abantu ekhaya uma ngabe beganene bebe moya munye. Lo moya umoya wobunye bazowuchela uze ufike inganeni uphinde futhi udlule lapho uye ufike esizweni. Isizwe sibe nayo indlela noma isiko noma umuzwa ngaso sonke isikhathi wokuhlezi kufanele ukutholakala ikhambi noma ukuvumelana uma ngabe sekudlule okuningi ukubonisana. Amanye amazwi ngiqonde ukusho ukuthi kuye kungabi nakho kwethembeka kunoma yisiphi isimo la khona abantu befike bebonisana bevumelana. Uma sebevumelene futhi bese omunye kuye kuthi ungasigcini sivumelwana. Uma ke kuukuthi ke uzocupha umfazi okusho ukuthi ufuna ngasivumelane ukuthi ubonisene naye umfazi. Wavuma ukuthi kufanele ukuba nibonisele.
0: Yeah.
1: Wavuma umfazi ukuthi cha baba kabani ungangicupha. Noma ngingazi ke ukuthi indlela yokwamukela ngoba sesiya kule ndlela yokwamukela izobe ivela kanjani uda

0: izwi lomzansi. Njalo ngolwesithathu ekuseni noBaba uThembe senza kwenzeke kuyizwi lomzansi FM.
1: Ngicela usisizela kule ndawana le ndlela yokheva esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abantu zakhe. Kufuneke manje kuyozanywa imbuzi iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
2: Endulo bekungekho konke lo, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
1: Hawu, bebegeza kanjani abantu abanye?
2: Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazane abesilisa. Bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza.
1: Ifamily ibingangendawo la.
2: Ifamily ibini hayi bibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu.
1: Ayo bayegezela
2: nabo ngokwabo.
1: Bengingabi inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu.
2: Cha. Bengabi inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe.
0: Hlala lentombi kaMfino, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe umehluko.
3: All right, ke laleli emsakazweni izilomzansi ku 98.0 sekhona uMr Thembe siyokhuluma naye ke ngalesikhathi la emsakazweni wakho onqaphambili sithi ke izwa umehluko ngasoke lesikhathi uyazwakala ke umehluko kulomsakazo ngoba uthungalalela nje bese uyizwe umehluko asilithathe ke thuba sekubingelele ma ukuthi usanda kuvulela umsakazo izilomzansi Mr Thembe ngikubingelele ngamkele emsakazweni izilomzansi.
4: Ngiyabingelela abashezi, ngibingelele nakubalaleli bomsakazo izilomzansi.
3: Ngaze ngajabula ke Mnomzane ukuthi namhlanje siphinde sikwazi ukuhlangana ngoba ngalesi sikhathi umlaleli suke seyilungiselele ngepeni lakhe nephepha ukuzothatha lolo lwazi osiphathele lona namhlanje.
4: Sibonga kakhulu ngoba ukwazi nje komlaleli ukuthi siyafika la emsakazweni sizokhuluma ngendaba zesintu kuyisimeme. Manje ke kwamukela isimemo kuyinto eshayela izandla kakhulu. Sikubonga kakhulu umlaleli lapha ekhaya ukuthi ube nathi manje njengoba sikhuluma nje.
3: Into zami la ithanda ukungezwa kahle. Azi kanjani kodwa ke sobona ukuthi

0: balume kanjani noma isizathu sime kanjani singenze ukuthi umfazi eze ecushwe kodwa ukucushwa kumfazi mina engikwaziyo yila khona umfazi mayikade gula bese kiwa enyangeni ebese ethi inyanga ayikade selapha tembe ngcono mvele ngimcuphe ngimcuphele ukuthi laba bamgadlayo izinto zibuye sikhona sibe ngumkhwezeli kodwa kukhona ukucupha lokhu kokuthi ethi umuntu wesilisa ukucupha umuntu wesifazane emcuphela ukuthi ngoba engamethembi angithi ngoba ethi yena kamethembi ngoba mhlambe kungenzeke qomenye indoda yabona akwakhona khona lapho ufaneke kube kudluliwe kubonisaneni ngoba phela nimunye awukwazi ukwenza into oyenze kuyimunye umuntu kungavunyelwa nanga yabona ukuze lo muntu lo wesifazane ezokwazi ukukutshela ukuthi cha baba indodo obungisola kuyona sengilalileke nayo yabona ukuze phela kungenzeki iphutha lokuthi nawe uphinda futhi ukuthi ulala naye futhi nawe ebese isikhuni sibuya ngumkhwezeli
1: yabo
0: yilokho ke okubalekile ekusukeni umuntu kwenza into emntwini ngoba nakho umsola kuyila esintwini njengoba sazi ukuthi isintu sethu asivumelani izenzo zokuloya leso ngokweqiniso uma ngabe uzocupha umuntu wesifazane engazi isizathu sokuthi umcuphelani noma umfazi umsola noma ngabe kuthiwa uyamdlindzela izinzo zobuloya ezinemphumela ukuthi kuphinde futhi izinto zomsamo kuthiwa futhi zonakele ekhaya ngihlezi ngisho mina ngithi mina baningi abantu abakhala ngomsamo bethi umuntu ngisenze lokhu akulungi ngisenze lokhu akulungi kodwa uma ngabe singase sikhipha amanyundululu akhona ezinto ezenziwa abantu nezinto eyithwele ngenhliziyo zabantu singabona amabibi enza ukuthi kuthiwa akulungi nje ingoba umsamo ungcolile
1: ngikuzwa kahle kakhulu manje uthi mnumzane ngcono nivumelane.
0: Nivumelanani nje noma yini nomuntu enifike nishade naye ukuthi izokwenziwa ikakhulukazi into esuke izokwenziwa kini na nonke. Sikhona ezinye izinto eningeyivumelane nazo. Umuntu wesiso nelungelo lokumane ezenze nje nowesifazane nelungelo lokumane ezenze nje nibe niganene. Kodwa lezi ezibalulekile ngampela nalezi ezizothinta wonke umuntu wekhaya kudinga ukuthi kube khona ukuvumela njengoba ngisho ukuthi inkinga iqala ekuguleni angeke nje kufile kuthiwa asambeni umuntu siyomelapha siyomcupha ngale kwesizathu sokuthi qale ekuguleni ebese kutfunakala ikhambi bese kuyatholakala ukuthi ikhambi elokuthi kwelashwe inyanga abisikhiphise luleko sokuthi cha ke ngizokwelapha bese ngiyacupha nalapho kuyavunyelwana futhi kuyashiyasho umelapho ukuthi yabona ndawonde uma ngingacuphi usho ukuthi uyofika njalo kumina uloku hlushwa izinto zokuthi abantu bakuthakatha
1: ngiyakuzwa kuye kwenzakaleni ke ma kutholakala ukuthi indoda iloyo inkosikazi yengimise kanjani lapho
0: ukuthakatha ngoba ukuloya kuyizenzo zobuthakathi umuntu othakathayo ekhaya uyadingiswa uma ngabe lowo muntu kuyindoda uyadingiswa abantu besifazane abangaphansi kokukhuseleko ngoba abantu besifazane umuntu wesifazane makuthi uyathakatha uyahamba kube uyolanda inkomo ebuye geza umusi njengoba ngichazile ngesonto elidlule kodwa umuntu womndeni umuntu walapha ekhaya emndenini uma kuthiwa nje unezenzo zokuthakatha noma

0: lengenamali yonke into nje ihamba kahle ngibona nje yonke into iqaqekile
1: isikhwili nobhoko umuthi OTT uDr Mbidli inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu uDr Mbidli uyatholakala eThekwini eSangro House third floor room 303 uyatholakala kulezi nombolo 031-301-4816 noma 072-565-5874 Vuka ngosikhwili nobhoko vuka
2: Izwi lomzansi yizwe umehluko
1: Izwi lomzansi umsakazo wakho othandayo abasakazi bakho bathandayo ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM
3: Alright, ke sihlabele phambili emsakazweni izilomzansi ku 98.0 FM ngasokele sesikhathi usalaleleke uhlelo isenza kwenzeke igama lohlelo olalele ngalesikhathi uhlelo kwelolu othola njalo ngomsomluko kuya kulesihlanu ngo 9 kuya 12 sithi ke senza kwenzeke namhlanje ke sino Mr Tembe sikhuluma naye ke la ohlelweni lakho ngezinto ezithinta isintu njalo ke ngolesithathu sihlangabeze sebe khona ke abalalela basithumela imyalezo
4: Nomzana
3: uTembe abafisa ukuthi ubacacisele kokuthile mhlambe ke angiqale nje ngicaphune nangomlaleli osibhalele lapha ku WhatsApp uthi baba uTembe ngiyacela ukubuza mangabe ke ulalela nomuntu osifazane ningakagezi uma ngabe ke kwashonwa kini ngabe ke ngimshiya nesithunzini esimnyama uma ngabe engahamba ayoyigeza yena empophomeni kungenzeka yini
4: yebo sokumshiya nethunzi nokho ke isika lisivumeli ukuba makhona izinto ezenziwe zenziwa zibe zaziwa ukuthi sokuphula umthetho noma inqubo yesiko kona kona lapho bese sivela nekhambi ngoba lokho kuchaza ukuthi siyayivumela lonto yebo kungcono nje ukuthi abantu bayeke bebe nenkinga ngoba vele kuyafundwa emaphutheni alibe khona iphutha libonakalayo ukuthi wena wenze njani na walala nomuntu kungakaphuthula ukuzila naye umuntu wesifazane futhi isiko okuqala lithi akulalwa kungacaciwe Lokho nje kukodwa kuvikela izinto eziningi ukuthi uma umuntu wesifazane ungalali nomuntu ongamazi isimo sakhe ukuthi sinjani. Angithi sikhulumile lapha yasethi noma ngabe kuthiwa abantu insizwa insizwa nsi nentombi insizwa nsi. Kodwa uma begcaca kunomgomo wokuthi kube khona la kudlulwa khona malana nesimo senhlanzeko ngoba phela omunye uzongena kuumunye kanjalo nanemoya yakhe nanezinto okunye nguphawulile ngathi kuyenzeka kube ukhondo lo lomndeni yimi futhi engathi uma umfazi engena ezogcaca usuke eqhamukela lo mndeni lo usuke wamukela indawo ehlakulekile ngokuthi umfazi uyakwazi ukuthi noma ngabe bekuthiwa kukhona lezi zinto lezi iqalekise zabakhona emndenini kodwa izingane asuke esezwezala zisuke sinegazi eldiluted elingasilona igazi ngqo leliya lwalomndeni okayise walo ngqo okusho ukuthi ayiseyothwala kanzima kanjalo naye unkosikazi futhi usuke eza nalezi zinto zakubo ofanele ukuthi sivikele ngakho ke sakhuluma kakhulu ngendaba yenanzi ukuthi kumachanguzo umchanguzo lesikhuluma ngawo ukuthi baye bachanguze lapha ngayo leyo nyongo leyo yenanzi kwenzela ukuthi bengene ohlelweni olusha lwempilo njengoba sebebabili Uma ke ucabanga ke ulala nomuntu ongacacile naye kudluleke kanjani kulezi zimo ezikuvikelayo wena ezenza ukuthi ukwazi ukuqhubeka ngempilo ngokukhuleka uphinde futhi wena qobo lwakho lowo umuntu ulale naye ube wazi kahle ukuthi wenganywe yithunzi yabo ukusho ukuthi singachaza sathlepa abukho kubulungiswa singachaza lapho sithi abukho ubuntu kulabo bantu abenze njalo ngeindlela eziningi ngale nje ukuthi bebelawulwa inkanuko
3: alright asiye futhi siyobhekana ngomnye umlaleli utsabona sisindi nobaba uTembe ngiyacela ukubuza kubaba kunobungozi omngakanani kuyisiko mpili uma ngabe kuukuthi umama senenkinga ukuzibelethela yena bese sithatha isinqumo sokuthi abelethe ngesimanje amaqanda akhe afake komunye umuntu osifazane ambelethele kungaba nenkinga yini kuyisikompilo.

0: jabulo lo neClement
1: kukhona ukuthinteka okukhona la endabeni ukuthi umuntu wesifazane mase enza lento okuthiwa yi delivery or just before that oso science bayibeka lento bebuye futhi bona ngokwabo futhi bephikisane kodwa thina siqonda kahle ngokwesintu ukuthi noma olunye uhlangothi noma any opinion yo society yasivaka iyasivula thina besintu uma sikhuluma ngokuthi sithunzi so muntu yabo isona ke manje ASCS senze inkinga yokuthi kube nama complications kulokho esikubiza ngokuthi i DNA yabona uma ngithi sithatha siyisa kwenkosini kumntwana kwenkosi sojisa ukuthi wayitholakala kanjani kwakunawo lama complication engeke ngiwachazeka kakhulu ngoba ngifisa ukuphendula umlaleli ukuthi lapha ke thina esifike siba nisibe nenkinga khona ilento esiyibiza ngokuthi igobongo lomntwana nalento esiyibiza ngokuthi yisiko efuneka lenziwe umlobokazi ezibukweni ukuthi mupho ofuneke lenze yilo okuyena ngempela umntwana oqondiswe naye noma yilo amaqanda akhule kuyena sisobaba nenkinga ke lapho ingakho sithi thina ngoba lezi zinto vele ayika conclude nangocwaningo nje lo science ukuthi kuye kwenzeke njani nathi sayasaba nenkinga umlandweni kwaZulu kokukhona lokho ngenkosi Jesu manje ke kufanele ke ukuthi izinto ezinjalo sibe nokuzigwema ukuthi sizenze lezo zinto uma ngabe zinjalo okuhle mina okungaba isincomo sami ngoba konke kuucwaningo ngenza isincomo akube ukuthi uma kwenzeka lokho kwenzeke kwenzelane abomndeni noma abegazi hayi umuntu ongayena owegazi ingazobabikho lo nkinga.
0: All right. Ngikuzwa kahle kakhulu. Asithathe 14 nansi voice note umlalela sithumele yona.
2: Izinomzansi nobabdembe. No nginombuzo la kancane kubobdembe. Lapha ekhaya sikhule ngale nkonzo le abantu abasindisiwe. So kahle kahle bekuma kuphela futhi obenza le yonto. Unfortunately akasekho emhlabeni. So lezi zinto zezulu besingazinzi isikhathi esiningi noma sifundiswanga zona. Kodwa mina ngencike kakhulu esizulwini ngenxa ke zazami nama ngifuna abanye bese betsense manje njengoba singakaze senze lutho even yena umcimbi wakhe asikaze simenzele but nginesifiso sokuzenza lezo zinto sengibuza ukuthi mengike ngifike lapha ekhaya ngifike ngishisa impepho ekamereni lelikhulu ngishisa impepho ngoba asikaka wenza uround ngaphandle ngingifike ngishisa impepho then ngingakhuluma lutho ngishiye kanjalo nje futhi izicishi lokho ngingaba nawe inomthelelo omubi mhlawumbe eyintweni ezithinta sona isinto.
1: Ngiyabonga kakhulu umuntu umlaleli angeke kube nawe umthelela ohlelweni lathi sikhuluma khona ngempepho sayichaza impepho ukuthi ave ngoba kumsebenzi wawo kuphela komsebenzi wawo ukuthi ishiswe emhlama bakuxhunywana nedlozi kodwa impepho uyakwazi ukugeza ngayo uyakhumbula mashezi sikhuluma ngempepho uyakwazi futhi impepho ukuyishisa nje igcekeni ukuze ibe yiphunga elimnandi nasendlini kale kokuthi kukhona ozokwenza ukuxhumana mhlambe nemimoya yabantu asebalala.
0: All right. Asiphinde futhi sithathe nansi enye voice note sizomlalela ukuthi uthini.
3: Bathi senza kwenzeka intombi kaMfene noBaba uTembe ake ngibingelele cha ngizwa ngithinteka la umthethandaba lo wasesendi ngicela ungizele uBaba uTembe ukuthi kahle kahle vele ukucupha umuntu noma ngathi ukucupha ingane yabantu asikone ukuthakatha wemashezo ngoba manje mina ezomthethandaba ngibona ukuthi khona ingane yabantu engavuma ukuthi icushwe yini umuntu emebona ukuthi ngale abantu akayithemba bathani ayiyeke adlule phambili kunokuthi enze into angeke avume ukuthi yenziwe kuyena ngoba ife selidlula emhlabeni osesindi lo owesifazane shuthi ingane yabantu iyosala nalo mcupho enginaphakathi and ngicela futhi ukubuza nokuthi kuba kutembe ife ingane yabantu icushwe umuntu la mhlambe lakhe njenganami mhlambe ngicushwe mhlambe ngicuphe uhlobisile bese ngiyadlula mina emhlabeni into eyenziwe yimina kuhlobisile kukhona yena mhlambe umuntu wazezulu owazi uyikhipha leyo nto umthethandaba lo
0: umtholile kahle umthetha
1: ngimtholile umthetha ngizomphendula kulesi sigaba sesibisi umbuzo wakhe ngoba lo oqala sidlulile kuwona
0: yes busuphendulile busoshile

0: kukhona izinto zokwelapha abantu besintu noma ulwazi lwenyanga ludlondlobele ngalendlela yokuthi ziningi inkinga abantu besintu abakwazi ukuyixazulula nje ngokwesimo sokwelapha bengakwazi ukuthi bemelaphe umuntu onjalo uma bekwazi abantu abelaphe ndaba ukulapha ilumbo ilumbo lisuke lize ngomoya angikhulumi into mina kusuke kuthinta nomuntu nomuntu umuntu la khona neyiphoso izinto ezizwa futhi ngemoya zonke lezo zinto uma abantu bakithi bekwazi ukwelapha siqiniseko sokuthi nesimo esifuzelisi singakwazi ukulungiseka.
1: Asam sobheka kuFacebook bakhona abalaleli abasiphosela imiyalezo yabo bebuza njengoba simasile umlaleli ukuthi si live on Facebook uXolani wasithole ubingelele wayesethi ucela ukubuza kubaba uTembe ukuthi inja iwuphawu labantu abadala noma lezitha ephusheni ngoba uke wayibona imlumisandla.
0: Ngiyabonga, cha kulona iphupho elihle lelo uma ngabe kusuke kwenzeka kanjalo. Angiphawule ngendaba yenja, inja isilwane esijwayelekile njengazo zonke iy'lwane. Kodwa kunomehluko futhi angithi abalaleli la ngesikhathi bengivalele ekhoneni bethi angichaze ngezinto zamaphupho lezi mina engingagugudile kuzona. Ngabanikeza nje isingeniso samaphupho njengomuntu nami olandelayo la ucwaningweni ukuthi kufanele sikuhlukenise ukutolika into. Ngahlukanisa ngathi kukhona izinto ey'bizwa ukuthi amaphupho, ngase ngihlukanisa ngathi kukhona ini na imihlola, ngase ngihlukanisa ngathi kukhona imibono. Lezo zinto ngayihlukanisa zantathu. Ngachaza ngathi mina imihlola ngeke ukwazi ukuyitolika incazelo yayo iye entweni eyiphupho ngoba umbono ubona ngamehlo. Usho-ke izinto ey'tolikayo ukuthi uma usuke ubona into ethi isikhathi esithize imihlola elitolika nyinhlo. Kodwa iphupho liba yenye indlela. Ngaze ngakhuluma ngendaba yemvukuzane bethi abantu imvukuzane uma ibonakala ekhaya. Ngathi mina imvukuzane uma ibonakala ayinankinga kodwa uma uyiphupha. Angithi yabo nginenyoka uma ibonakala ayinankinga kodwa uma uyiphupha. Kanjalo-ke nalokhu umuntu alila akhuluma ngakho indaba yentsha. Uma uyibona uphila naye ayinankinga kodwa uma uyiphupha. Ngoba inezimo inyoka inja ekuveza kabili iveza isimo somqondo sokuba inja bese iveza isimo somqondo ukuba umgodoyi
1: kuhlukene
0: yeah
1: kuhlukene
0: umgodoyi phela yilo namashesi enithi manibona inja lapha ekhaya nibona icobezela bese nithi hey yebo khona lenja siyayiphakela kodwa hey indlela ekhuluphele ngayo akuse njengokuyondla kwethu yabo ngoba lapha ekhaya ibuye idle ini buyidla amaqanda.
1: Alright. Uyabuza umlalela uthi uvala kanjani umkhokha wokuyihenga?
0: Ngiyabonga umkhokha wokuyihenga ukulandelela ukuthi nje basekubonakala umuntu oyihenga njengamanje ingoba leyo nkinga iqale iphi ebese nilapha lo wamkhokha
1: okay
0: odala ukuthi abantu bezihenga egcekeni ebese laba abalandele kumkhokha ebese bona bayagezwa balahlwa futhi kwelapha nokulahla noma kuyinto efanayo kodwa akufani ncimishi ngoba lapha kunama nemethe julile yokulapha abantu abashona beyibulele njalo njalo nalaba abagezwe emva kwabo.
1: Ngizwa kahle kakhulu mnumzane, nansi voice note.
2: Sawona Mashezi nawuba uTembe, ngiyakuzwa uTembe, ngiyabonga Mashezi ukuthi kube khona umuntu onjengoba uTembe nje ezweni lomzansi shoba sendwethu lo. Ngithi mina Mashezi nawuba uTembe kuyacacaka ukuthi ke ukuthakatha kwaqala kudala ngoba phela omkhulu nabo babebadlisa ogogo bebadlisa abantu ekushendulo abanye basathanda ngishumule. Umolo uhlanganiswe nokunye nje kuthiwa uma kodwa ufanele angahambe wayengatshelwa kodwa umuntu ukuthi kwenziwa le nto kuyena kuphela ukuthakathaka-ke lokho uma umuntu ungamtshela ngoba akubamisele ngampela athi indoda amakhonto eyenza nkosikazi wayo imtshele ihlale naye phansi mhlawumbe ihlale naye phansi ngabe ifuna ukuthatha isithembu indoda imazi ukuthi ngicela ukuthatha omunye umama ozokwelama kodwa nje la ngasekumcupheni ekuthiweni uyamkhanda ubusumuzwa kobe umuntu akubamisethi umuntu agcine etshetshela unkosikazi ukhona engifuna ukwenza wona kwathi umhlawumbe kuthiwa mhlawumbe uyamsola mhlawumbe akayiphethe kahle kwesi khathi ningi uyamfihlela ngoba nami amakosikazi ayadlisa amadoda awafihlele lodwa nje kusho njengokuthatha nje kuningi ukhona kubantu shoba sendoda futhi ningiyabonga khona Mashezi.
0: Yebo, ikhona lokho babushoba okuvuse umuzwa ukuthi siyibuze siyiphendule ukuthi ngabe le nto abantu abayenzayo iyemukeleka na. Futhi khona lokhu sinemlando ongatholakala ukuthi abanye abakutshala abantu ukuthi umsamo wami angazi kade ngangihamba ngizama ukulunisa.

0: ukulungisa kokuqala komsamo kukunikezela ngolwazi lwezinto eziye zone umsamo. Make ke sekwenzeka kalile kunendlela yokuyilungisa kodwa ngesethembiso sokuthi ngeke isaphinde zenzeke ngaphansi kwekhaya. Umsamo ke uyophila ume ingona phakade.
1: Nangomlalelo osibhalela uthi ngibingelele uShizwe noBaba, ngiyaphila mina. Uthi ke ngiyacela ukubuza uma kuphambane ubulili kwisilwane osuke wenze ngaso umcimbi, ukushweleza qinisekiswa kanjani ukuthi basuke bekuvumile? Ngabe mhlambe akuphazamisa lutho yini kuwona lo mcimbi osukade wenziwa?
0: Into omangayo yisiko lokugeza ikamba. Ukuthi ngaphambi kokuba kwenza umcimbi kufanele ubacele abantu abadala noma ubanxuse ukuthi sicela ukuthi mase uqala lo mcimbi siuqale nani. Ibona ke abantu abadala abaveza ngisho umbala wesilwane abawudingayo uma kuzokwenzeka lo mcimbi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthenge imbuzi ngoba nakho udimpongo noma intondolo kanti uthenge imbuzi yesibhuzazana. Utholakale ukuthi kugcineni yonanto abantu abadala ababeyifuna. Phela ukuphahla ngezinto kukhona amanye amasiko la khona uthi ma ufanake wenzele umuntu wesilisa ufanele ukuthola imbuzi yesibhuzazana. Uma uzokwenzela wesilisa ufanele ukuthola imbuzi yezimpongo. Kwamanye amasiko anokucwaninga lokho nikucwaninge kuzo zonke izizwe bese nibuza ke nina ukuthi uma ke sekwenzeka kimi ke mina manzini into okufanele ngabe yenzeka kuma kuphahlwa ngesindawo ingoba kwezenjani na eyothu tembe awukulandela umlando wakho nemvela pyasho sithi akukhomango ongenantaba noma wena ungazi ungangazi ukuthi kwakade kwakho ubandla kodwa ngokuqinisa yikho indawo engenalithuni ileso ke sizathu ke sokuphendula kwesoyi phendula kwesoyi ke kunemcelikisho yakhona ngoba kufanele ubize umuntu okwazi ukuthutha imimoya uyiwelise ngaphesheya komfula kodwa uma ngabe lowo muzo owakhe lapho wababuyisa bonke abantu abashona siye singabibiki isidingo sokuphendula kwesoyi isoyi sokuliphendula ngoba naku ngazi ake ngilinganise nje mne wethu lapho ke elukushini sithi khona isenxiweni ngokokubheka isimo sakhona kusuka abantu kuzongena abanye kufaneke umuntu ozokwazi ukuthutha imimoya ukhipha le moya emibi abantu abahluphayo abantu kuneyipuki zonke lezo zinto ikhona inyanga ekwazi ukwenza lokho beyikhiphe ebese ukwazi ukuthi negceke ukwazi ukuthi uligeze libe kahle nje igceke lesimini sikahle bese uyakwazi ukufaka abantu bakini abangasekho.
1: Nomzana uTembe asibambe la. Sibonga kakhulu isikhathi sakho kulomsakazo izilomzansi ikhathi ngikhathi. Mhlawumbe simtshele umlaleli oqala ukuvulela umsakazo ukuthi na kanjani nangesonto elizayo ngesikhathi esifanayo ngolesithathu. Usizobe sinawe futhi.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Makukuhle enkosini nje sobe sindawonye sikha futhi embizeni.
0: Ngiyabonga lawo mazwi. Kusho ukuthi uma singabangabikho sikhuli sizathe siyoba khona abalaleli na most understander. Ngoba phela impilo asiyiphathele yona kodwa hey abantu mina ngabaxoxela mina ukuthi mangizola emsakazweni umvuka ngo 4:30 ngoba nje ayikho into emnandi edlula ukuthi mawulele uthi kosanini
1: wenza into oyithandayo.
0: Yebo,
1: ngikuzwa kahle kakhulu.
0: Isiko nje mina ngiyaphila kufana nomuntu mangabe efikele emvakashele ekhaya maye fika nje ngixoxise bese singena endabeni zamasiko. Ay, monganconcoze.
1: Angikuncomeke kodwa. Ngincome nje ishethi lakho. Ngoba kulona ihembe leli, ishethi.
0: Yebo impela.
1: Ehhe, ngiyakuncoma impela.
0: Ngaliphiwe womunye udadewethu ngigraduatela kade ngenza izifundo zokufundisa.
1: Oh ya.
0: Ungakho ngibona lifanele ukukhololo.
1: Ay bo. Wow. Siyabo ubalo dadweni owenza umsebenzi omhle kangaka.
0: No, hayi wegas.
1: Oh, again wegas.
0: Udadewethu.
1: Kodwa unali igama.
0: Unalo pheka.
1: Ulugodlile. Nomzane asonge kakhulu kuba nawe emsakazweni ezilomzansi FM namhlanje.
0: Ngiyabonga mashezi.
1: Nombolo yakho yocingo sikuthola kanjani?
0: Nombolo yocingo
1: 082 597 6669 or 6739.
0: Yebo.
1: Ngicela uphinde futhi.
0: 082 597 6669.
1: Nomzane asibonge kakhulu. Asibonge kakhulu ukuba nawe emsakazweni izo

0: All right, mlaleli, umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la, njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Umnomzana uTembo. Wem umnomzana uTembo.
1: Yebo ma.
0: All right.
1: Sengilele.
0: Kuzo yalali konje, wena.
1: Manje nje kwama saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa manje sengimdala.
0: So baye nje wathula.
1: Happy birthday.
0: Alright. Kulungile, kunomlalelo osibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
1: Engakwinini.
0: Alright. Nangomlalelo uthi
2: awunkosi yami baqhebe yozela.
3: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.
0: Injalo ke indaba bakhona ke ababuza ukuthi kodwa ngempela ngempela ngoba umnomzana uTembo samncane yini le yenza ukuthi abanje ubuthongo akasalali manje akasalali ngempela angithi ke ushilo wathi njengamanje kuqhiza umentshisi njoba sesila kwamentshisi silayela uMatch Park la sikusakazela bukhoma sikhona. Ngibingelele kakhulu lapho wesikhangane ngokunjalo ubani futhi lo engimbonayo la all right njengoba ngasile ngamlalele ngathi ngilive on TikTok lapha ka half pint shezi yes ubona ke engilive kuwo njengamanje uThulani ngiyabingelela wethulani ngiyabonga kakhulu ngale kwaloko futhi ngibone ucuphuchuku suka wecuphuchuku. Angaseke mlalela ukuthi ma uhlushwa izifo egazini ungabe usabalisa ke manje sokwethulela iBehealed iBehealed ke ijuice lena esiza kakhulu noma ephilisa kakhulu kuloku gayeka.

0: Na ngiyabingelela uSiyamthanda. Eh no Silindile. Hi Silindile. Sibusiso. Ngiyabonga ngiyabingelela. Kusike ayinqinile wena mlaleli inqabe njalo nokakho kuphila uma nje kukuhle. Enkosini na kanjani nakusasa uhlangabeze ohlelweni lakho senza kwenzeke ngomthandazo kulesine osuni lakusasa ngo9 ngeya 12 angisho nje ukuthi ayinqabe nawe inkosi osukune namhlanje indaba ikhona nohlobisile lishozi uhlelo ikusasa lethu liyalandela nomzwe inkosi umfo kaChonqo
1: Angeni umuntu ophuza utshwala kodwa angizwani into yestress entucuzela.
2: Wahamba ke waya kule ndawo yobumnandi. Kwasekwenzakalani sithathe lapho.
1: Kahlala ngaphakathi kwase kufika sokufika sokuthi ukuyolala ngo 10. Kufike ke nanga umfana wayehamba ngemoto ngihambe naye. Umqasho loyo sasilele kuona.
2: Okay.
1: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile sisebenze silusivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele uAskipe yabo ngivume nami ngendlela yokuthi ngathi mangimbheka nami ngokunganaki ngokukhulungana nje ukuthi uRight yabo ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona shothi nami mase ngivuke kuseni ngiqale ngicabanga ngibe nokuyisola ngathi what if ngiyakhulela because bekuthi khona isinto engasalenzi ucansi mase ngiyaya ke elo clinic mangifike eclinic vele kuthi why ukhulelwe sengithole nesifo kokubili sikhuphuke manje stress siya phezulu ngase ngithatha isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami siyenzekile njengamanje ngimdingi lo mfana empilweni yami ungijwayeze into engayijwayele and azi vele ukuthi ngizomthola ngiphi ngoba ngingasavini sokuvela empilweni yami ngasamthola ngasezi ngasasondeni
3: shala ngintombi yakamfino intombi ya-English ungasuki kuleyo ndawo yize umehluko senza kwenzeke njalo ngomsomluko kuyakulehlile
4: uye lo umafazuke njengeda angabani ke besikaxa usomlile ngaphambili yahlaba umaphumulo waqhobo ngoqobo emlazi
0: wazisho maphumulo wazisho ngathi ukuthi uyazi ukuthi usazohlala yini namhlanje
4: kuzomlabani
0: asizumlalela sibili umaphumulo othi ke cha uzoqhudela yini namhlanje sawona uthini uDJ Sindo
4: mina bengidabile
0: nangu maphumulo ingoma yemalaika ithi mhla uphela manje
5: nanteka kanzimani sakiyawe
6: fast we are sad ngihamba lokaphumulo nithinda sayihlala indasuku lapho ehleli khona
4: uqhuma enhlambane
6: thank you maphumulo
4: hayi ngihamba nomaphumulo uqhuma enhlambane ngicela ukuhamba nomaphumulo ngoba nami khona enginesihlobo emaphumulo ukuthi uyongikhumbula ngizokuthela manje
7: ngishiya sibi wami
3: Izwi lomzansi yizumehluko 98.0

0: ilizwi lomzansi. Njalo ngomsumbuko kaGlesihlanu ngo-12 ku-3 ntambama.
1: Yabona amatembu lawo ahlangena wombe, wona uzosikhala
2: azobukela ngane
1: ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamatembu osikhamba ukuhlakanipha, umnotho bayawazi. Amatembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa la yeke sibuzo umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
2: Ngobana
1: bekufuna. Ngiyobona nje amaphoyisa nje la. Intelligence ukhona esebenzisa labantu ababezokwenza
2: le
1: nto
2: uba
1: ukhomishina
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.

0: ahambisane nokubekezelelana ngoba ukusona kwabantu kwaze makhanseka ngathi kungaphela ngoba akunasiko umndeni ngizobe ngokuthula nabenzi bobubi angaseza njalo bebathola ababantu babhekanini nabalingisi
1: siyabonga siyabonga khona kamvelase. Sure. 17 minutes to 3 o'clock. Ohlelweni nge-ikusasa lethu emsazweni wakhe zomzansi u98.0 FM izimehluko ngo-3 kontombi yasemabomvweni. Ngiyazi ngathi uthanda ukushaqeka nje nawe la noma sikhuluma nenkulumo nomthembu la njenge upitso ulungathi kodwa ngiyabona mina vethu upitso bengakaza ngibize. Ya.
2: Mina ngiyakubiza ngoba
1: ngibona ukuthi angabaza amandla ami. Sawubona.
3: Siyaphila. Siyaphila mntana siyaphila. Shey mamba namhlanje ngifuna ukukhuluma kwami kume kanje. Kunabantu abanenhlanhla yokuthi bakwazi ukuthi kanje behilikiqa uprima wethu ngentalisuthu yohlobo labantu bangaphansi. Sifuna ukuphinda iphinde correct ukuthi abantu bangaphansi abantu ababanikeza isikhathi ukuba yi-gatekeeper abangene baphume e-South Africa ukhongolose. Uma umuntu osesukile ekhongolose esexakekile amakhaza ahleli kuwona ngoba phela ngaphandle kuyakulanjwa ngaphandle bese bejika bona bezosukela umuntu abamaziyo ukuthi akathi-a kulesifuna sikhona njengamanje. So ukuba umungameli nokuphima izinto ey'nkulu kakhulu lezo. So ngakho-ke kudinga ukuthi singagidagide into kube nokubambisana ukuthi njengoba uprima wethu wayeseyimpile ugogo ukuthi engangeni ngesango iyafona base-ke sebeqhamuka-ke osibanibanyana ngoba ifana nalento engiye ngakhuluma ngayo ushaya imamba into yasemarikana abantu sebesebenzisa noma yiliphi ithuba lokuyiprove ukuthi noma ngabe kuthiwa udosi lwenkuku fanele nawe uyizame ukuthi uze nje ube ulwandle engathi uyangenisa njengolwandle kanti vele uthudolo
1: seyiyadila-ke nawe i-network manje idila nawe-ke manje right hayi khona hayi kazi uhamba mphula yini ke manjena seyangokuya mpela ngihamba nawe nyambosa ayi usubuyile asithi nqampo ngikudedele kubi
3: cha bengifuna ukudlulisa lokho nje shaya imamba vele bekungekho emningi engizokubela esithebeni kodwa nje asidleni inyama yeka amathambo bakwethu ngoba ithambo
1: manje awushoke kungenzekani madodana nithwele kanzima lana omunye ugade omunye umholi wakhe ukuthi kuthiweni ngaye aqede naye afuna ukuphinda afika azomdefenda noma aphendule nomunye futhi aphinde futhi naye bebe beqhubeka behlenda imindeni yabo bona
3: cha ukuthi nje vele wena shaya imamba noma ngabe kuthiwa siyakwazi ukudefenda uma ngokwethu siyakwazi ukudefenda abe siyabaphendula bakakhongolosa abathengi behlasela njalo i-IC nabo labo sibalibanyana thina siqhamuka ngathi ngoba phela asinabo abahola
1: abangamarobotekugcineni
3: shaya imamba phela ni-media and ipolitiki mfowethu uma uzoba uyithulele kuyona ngoba ekugcineni
1: nisebenza kanzima madoda siyabonga kakhulu
3: siyabonga baba
1: angithi ifana leso ibangwa ukuthi yathi umuntu akhulume ngeqembu lakhe angivele ngibothe ingane kwaneke leyo kusho umuntu nayo kwakhulume ngeqembu ongelona elakhe. What's going on la? What's going on emcabangweni? Uma uzazi ukuthi ukhulume ngelinye iqembu uyisho kanjani ukuthi abantu abangakhulumi ngamanye amaqembu khona into engayakho isense la kumina umbono wami lo unless ma ukuthi wena usukukhuluma ngeqembu lakho nje one way futhi nakhona fanele mangangelona iqembu lakho kube wrong yonke into omnye athi lifunani leli qembu obavele ingxenye kahulumeni abanye babanga ukuthi ubani wakwaba yikhansela wakwaba yimeya yini ezoshintsha futhi kodwa ngithi you are working hard madoda isinomo nje for ama-politician hi
4: ubaba kusihambe phela
1: siyaphila njani nena
4: ngiyaphila mfethu iforum nangufamfo

0: estaremos en Yacha.
1: Buen día.
0: Y así, que se ha que se y le alcance de AFP, ese tutu leo. Ngoba yabona manje angazi ukuthi mhlambe siyapi ubulalana ngoba amala ke futhi ngalezi ikhati ayabulawa uyazi ngeke ngibuze ukuthi asuke ebulawelani yisiphi izathu asuke ebulawelana ngoba phela abantu mangabe bekuthandile bayovotela mangabe bengakuthandanga abantu ngeke baze bakuvotele kodwa angazi ukuthi kusukaphi kuphi ke lonto so angazi mfowethu kodwa ke akwenke ukuthi nje nxe be-AFP ngokuhanjelwa ikhansela labo mfowethu kona kubuhlungu ngoba ikhansela ihlangano uzoyilande bese kuba yima uyitshena ukuthi kodwa nje ikhansela kusuke kuyikhansela wonke umuntu ngoba ngidonelalelo
1: khanainakunetwork yakho nawo ufuna ukuhlobana nomthetho
0: ngiyayizwa impela okay hayi kulungile bafo kulungile
1: kodwa kulungile mfowethu khala kakhulu ngokuthi abalule esigamenge sokubulawa ke kwaloyo beyifolo sikele IP nyama wadi ngapha ke eKing Indlovu 11 minutes to 3 ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe sizomzansi United sawubona.
2: Yes, hey mama.
1: Uyaphi?
2: Yes, sikhona. Usuke Kelvile manje hoda hoda baleka amaphumo lokusithunda kohlimbethu.
1: Kabaza?
2: Ya. Ayi, kwazi kwanzima kubulalana amakhansela kodwa ke ngeke sure ukuthi waphela ngoba futhi call into ebangwayo kodwa ukuthi yipi asazi. Kodwa olwamelula wona wala lagambose.
1: Mhm.
2: Ah hoda wayethi umthetho lo unyambozo ethi mzama lo lungileyo. Kanti kanti kwakhanya yonini ngesidinga babo ngitimela. Safa mate sabizwe yabo mosuwa lethu yokuya manje yakuhanda shani manje lento yayiyinkinga ngempela bese singabe sifazi ukuthi athi ikuphi ukuyikhona ngempela ngoba nazi lokulampa online bayakuqhiwala kuhamba sidele itimela kube kuthiwa azikho lusula yini kanti thina ala kolokhu yakosikenana tize yini kwenze kuwe kwakhala nyonini ngoba mawuthi ufonela la ama-office akhona kuthiwa hayi lokhu yalonto iyalungisa yalungiso ngahlambe kuphela mhlambe inyaka mhlambe iyako 7 years manje lokwathiwa du yakhuleke koKenville eThempela uthule nje itimela iphuma ngale abantu abahlala koKenville na lezi zindawo ebesazi amafemu baze behle ngale koBrighton manje lento leyo iyasikhathaza kodwa ngithi ngikhemsazini kodwa yento impela ingiphatha awanyana ngingawusafa yini kwenze njani phela ulano lo ungalulungisiwe manje lo lapho kathi idemage yakhona yademage yendlela ukuthi asazi nethi ukulungiseka ezinye ukuthi ukwazi ukulungiseka hayi bawethu asazi gamboshe ilokho mntana nkosi ube nosohluphile nje ngawo noma sigewela ukuthi hayi bakhonza umkhizi abaleko maphula angingabe yakwazi
1: awumjayela awumjayela
2: uye masigewela wazi amaphula
3: ewe ngingakwazi
2: hayi uhambe okumkela lwegamba osho ukuthi indawo enhle kanjani leya hawu and futhi hhayi yabona nje kufuyiwe lapha la ithithe
1: ngakuyaziusumnini usanabolabona siyabonga
2: okay ube
1: nyakubonaaa sha awu phezulu esithondo kwesenkosi umkhize laphana right gcwala abantu bakohlongwa-ke lapha

Sakazaka wakho yezulu mzansi uhlelo sikeke amagola drive show he lapha yantambama sabengelele kuyena kumlaleli kuphena kuphila kufanele ke khona umsakazuke wakho yezulu mzansi egabana sibongo nosipha ngubani ovathela phezulu laphansi labafakazana sindawonyeke he nakulona ke usuku lanamhlanje ulona ke lapha yolwesithathu impela ke ngomhla ka 2 kuyona kinyanga lapha ka September kona kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezulu mzansi umlaleli ke uyakwazi uqhubeka beyinxenyelo ke nje uhlelo nalapha ya ku www.izwi.fm.co.za kanjalo ke nakuona ke lapha ya impela ke i-app yakumsakazo yezulu mzansi uyakwazi ukuthi nje uyidownload kuyona ke i-Play Store yakho noma ke kwi-App Store yakho uma ngabe nje ungekho ke la eThekwini uyakwazi uqhubeka impela wethamele kakhulukazi zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezulu mzansi bese uthi ke nalapha ku 0604807164 yona ke inombolo ke le mina nawe sixhumana ke ngayo nakulona ke impela ke uhlelo uma ngabe ke kungalekwa lokho uyakwazi ukwengena nakuona ku TikTok wawo ke nje umsakazo nakhona ke ushiye kona uPaula kwakho kuyona ke mkhafazo kanjalo ke nakuona ke lapha ya ama voice note ayikho ke bakwethu edlulaleyo kubekezelelana kakhulukazi njoba ke sazi ukuthi ke isikhathi ke lesi kakhulukazi lasibheke khona kulona kukhetho lohulumeni basekhaya amaqembu ezombusazwe impela yakholelwa kakhulu kuzona ke inhlangano ke zawo kodwa ke noma kunjalo siyanxusa kakhulu ukuthi ke uhlelweni kube khona ke impela ke lokhu yakubekezelelana siphinde futhi ke sikhuluma kuyikho uma sithi umbono kamlaleli asisho phethe umlaleli inkosi yami akase ngeyimithiyo la enhlelweni ngoba nakho nje ethi hayi umbono wakhe njengomlaleli uma ngabe kokunye uzokupresenta as a fact kakhulukazi ke kwezombusazwe nami ngina umsebenzi nejoka lokuthi ke ngikwazi ukukubuza kwezinyeke zezinto ukuthola ke mhlawumbe ukuthi well umbono wakhe uhamba ibangela ngakanani uinform wayini uma ngabe futhi kuyiqiniso akeke sakwazi ukuthi ke sikuphike kuyobe nje kuyifact inkosi yami bani uma ngabe sizobeka umbono siubeke njengeqiniso as a fact kufanele ke futhi siphinde sicaciseke nangathi noma ke nangapha ohlangothini ke lwethu uma ngabe ke siyengetsha naye ke umlaleli kokunye ke sona ke isikhathi ke leso luthi abaholi babizwa ngamasela kunje ngenxa nje ukuthi umuntu ukhankasela kakhulukazi ngeqembu lakhe ibanzima ke le ngoba namaqembu asukelalela kakhulu ngazokeleza ekhathi so ke impela

bese ngena ngikhalaza ukuthi hayi kukhona umlalelo ongenile la ngesikhathi sokuthi wathi ngomholi wami noma wathi ngeqembu lami ngiyobe sesicela ke mhlawumbe leyo recording yalo lomlaleli ebese ke sicela ubufakazi kulowo mlaleli so ke ungabi womunye umuntu otholakala ke impela ke esentweni efana ke naleyo ebese siqinisekisa ke impela amagama ke nenhlabathi ukuthi ke cha awabi nje into esolimini kuthina njengabalaleli uma ngabe ke sidlula sishiya kona ke nje uPaul umsakazo ke wakho yezu uhlelo sigeqa amagola drive show umlaleli yakwazi uqhubeka impela bengxenye lo ke nje uhlelo

0: Ngicabanga ukuthi mhlampe uma ngase kubuyele kudala njengakudala kubukele kwakhona nabantu laba babebizwa ngamafurama, labo bantu laba babebezimba abantu ngokuthi mhlampe uyagcanasa mhlampe isisuku mhlampe ngazi yabo kabutheni ubuze ukuthi uyakho yabo kwakungcono kuqala. Manje abantu sebayigcanasela ama-drugs adiwa yonke indawo nje yabo izinto lonakele.
1: Hayi no, sikuzwele, siyabonga kakhulu. 0604807164 mlaleli yakwazi ukuqhubeka ngena shiya kona uPaul kwakusebheka ke nale yesimo sezulu njengoba ke lapha yabe isimo kesezulu bekuvezela ukuthi ke kunemvula ezinamandla ezilindelekile kusukela nje osukwini lwakusasa uma ngabe ke ngephosesi na kanjani ke socaphanela kulonakelo ludaba kuthina kwakho uPaul.
2: Usakubona mamumfu uyabona inkinga. Yabona mina la ngihlala khona uma kwaphela u-3 weeks noma inyanga ugesi ungacishanga kuba inhlanhla enkulu kwabo, kodwa ngoba phela kwabekwa abantu abathanda ukuba nama-overtime bayawudubula ugesi bashaya iy'ntambo phezulu ngoba funani imali. So namanzi lawa kuthiwa amapipe madala wawo uhulumeni wokuqala wawunjalo emva ka 2 years balungisa o-engineer bebevele beqashiwe, hhayi ama-contract, hhayi ama-contract. Inkunje eqhuda ithi asigxekeni ngokwakha, phethile ke inkunze eqhuda ulo kunyeyi-IP. Hhayi
3: mangubani angibingelele uvesi. Ewu mambovu, cha kunabantu la noSipho abamzondayo uZuma. Uyabona ukuthi uma ungavusa ubhoda uthi ubani umuntu oradi phakathi kwamsholozi nobhoda, bangathi sikhetha ubhoda ngendlela nje abanenzondo ngakhona ngaye. Kodwa kokuhle abantu bayamthanda uqucaba lapha phansi, and yibo abantu abavotayo bazoqhubeka bayikhethe iMK inqobo nje mayisenomsholozi. Hayi bazoyithanda abantu iMK noma uright noma urongi ke ngokusho kwabantu, kodwa abantu bathi nje gwaza mkhonto. Angibonge,
4: ngibingelela msakazi, ngibingelela nabalaleli. Mina ngizolo ngishilo nje kumphakathi waseSouth Africa ukuthi kuzofuneka ukuthi sizame ukuthi sicwaningisise kahle njengoba siyovota nje, sivotele uhulumeni basekhaya. La maqembu lawa aku-GNU befanele singabaniki amavoti ohulumeni basekhaya ngoba ahlulekile kumanje, awenze lutho, akazenze lutho futhi ngeke eze enze lutho ngoba afana nesipuni esithi siphethe sibe siphethe. Ilokho nje mina engizolo ngikushilo nje kuze kuyofika futhi umdla wokuvota. Ngibacela nje umphakathi waseSouth Africa ovotayo ukuthi hayi cha impela, hayi sibhekisise impela, ke sibheke lawo amanye amaqembu anonymous.
5: Ngibingelele mangubane, umthwalo kaMenxa lo ngiwakhanyile ngilapha eshowo egcina inhliziyo. Okusho ukuthi asikho isidingo sala maqembu amasha ahlezi esungulwa uma ngabe kukuthi bazothi uma sebewasungulile ebese bephinda futhi befune ukudondolozela ngala maqembu amadala beyeke bona ukwenza lokhu abakusho ngenkathi besungula amaqembu, ngoba phela uma besungula la maqembu bebethi laba bantu bawasungulela ukusebenzela abantu ngoba lana amadala ehlulekile ukusebenza. Kodwa ekugcineni sesibezwe sebande ngokuthi kuphela begxeke la maqembu amadala, esingazi ukuthi basuke becabanga ukuthi ke azophushwa ibona yini ngalana abamancane ukuthi besebenze uma ukuthi abakwazi ukusebenza. Kudlala ngabantu nje lapha, ingakho ngoba nabo ke abantu ke bacabanga kancane, kahle kahle nje benziwe idebhisi ngento engekho.
6: Ake ngibingelele mangubani, ngibingelele mambovu ntambama. uhlala sama bengqa ke lo ngqobo selugana.

0: Ngilalela mvuka mntwesi. Hayi ready. Nakubani ke nikwazi ukuchaza uba ndiredi kangakanani wona wona ndiredi ukuvotela iqembu lami endililandelayo okuyi-DA. Ndiredi nje kakhulu. Ngibonga ke mfo wasemampondweni, siyi-Stellenbosch Mafia simfo wasemachunweni.
1: Kunjani lobelobi? Kukhuluma nami la uMabhodla omkhulu kwaJewamashu. Mina lobelobi ngiyobona sekufika sekokwamanje angazi ngoba ziningi izinto engiyibukayo nje lobelobi ezenziwa abaholi bethu namakhansela. Baningi wrong babo. Manje ngisenongabazane mina lokuthi ngiyovota futhi manje bengibuyisela yona le ndlaka ethi emnyama vele entshontshayo yenza zonke izinto engawunakekeli umphakathi nalayo nakuphela. Hayi, kuningi engicabanga ngabo ukuthi hayi bayabantu abangathembekile. Manje eyi ngoba-ke phela siyathanda ukuvota, hayi abavoti abazovota sobone khona, sobona sesifikile usukuwangasi mina mntwesi.
2: Mona lobulobi umzobe lo ngaphasi kwa-ward 11 ngaphasi kwa-ward 11 ekhulula lobulobi ngiredi ngixishe ngampela ngiredi. Ngizavota impela lobi. Ngiyovota lapha kulesa sikhungo sami ePhakuveli. Ngiyoshaya u-X nalela langa. Enkosi.
3: Ngibingelele mthwesi, gcina ndimande emzinyathi. Kuyard 108. Hayi mina lobi, ngizovota impela. Ukuvota kwami, ngifuna kuwine iqembu engifisa lwine. Ngoba ukuthi liza nani ngobona ngaleso sikhathi iqembu engilithembayo. Uma ngingavoti, ungavoti kwami kusosokune laba noma leli qembu leli engingafisi lwine. Ngobhema bani uma ngabe ngingavotanga? Awuvote ukuze ukuthi noma kuna engingahambisani nabo ngingabi nokukhala. Ngoba akekho umuntu engingambhleme, ngafika sabe ibhleme mina uma kuphumula laba engingafisi bawini. Ngiyabonga.
4: Siyaphila, ukhuluma noThabo ngokusela entuzuma. Hayi mina bhuti mthosi ngiredi. Ngiredi. Yabona-ke futhi-ke i-IFP nginakho ukuyivotela la kuma-province. Yabo-ke njengoba isivele yaletha uhlengwa. Hhayi sivele yashaya uvala. Ngiyabuka nje ukuthi la eThekwini izobe zidlala imlala-ke. Ngoba angimboni umuntu osezingeni lakhe uhlengwa la kulaba bamele kwesobumeya. So isivele yathi nje yavele yakwenza ukuthi angiyovota impela futhi ngithanda ngoba iyakwazi ukusebenzisana nabelungu ukuze kuzokwazi ukuthi ena imisebenzi ibe khona. So nje ngimfisela konke uhlengwe ngathi impela iThekulele angaphenduka abe imeya yakhona ngoba ngiyazi ukuthi bazosebenzisana nabelungu ukuze leli dolobha libuyele esimeni esasifanele elaliyisona before. So ngiredi, I'm very ready. And ivele i-IFP yakwenza ngavele ngahappy kakhulu yalethi umuntu osemusha umuntu owaziwayo onamagalelo. I'm sure ukuthi-ke ukhula azokwenzela iTheku uma ngasawini. Ngifisa nje i-GNU ibathathe ngempela ne-GPU ibathathe ngempela. ANCDA, IFP, akuvotweni bafowethu. Ngiyabonga, ngithabile ngoba sentuzuma yomthwesi.
5: Bengelele lobulobi, themba myeni nandi. Hhayi mina lobulobi. Hayi, into engihlupha ngala bantu bethu bokhetho basiphendula iy'ntombi singezona iy'ntombi. Oyeshela uthembisa ibhanoyi masikomile bese uhambela kude kuyona. Hhayi mina ngiboni mfethu, uthemba mina inanda mfethu. Hhayi nami ake ngihambele kude mfethu, sekuyisikhathi.

0: 여봉아 룸룸.
1: 고스바 세볼라 쿨. Alright, 코레 범빌레 실도 만에 스토가 나와가 봉아 세카에 세아스 배움 시작 4 November. 야, 음보노 아코 발레기라 쿨루 세아피스고 와. 보는 카 세볼리스.
2: 뭐는 없어 보아. 우카다 마에 자네 올로비로 비아필라 보이스.
1: 고셈세가 자콘도 만에 스트네기레 고셈럭다.
2: Ya ukhanda amayeza lompamankanaza ngiyabonga ukukuthola lobilo buyaphila ngiyakuzwa ukuthi uyaphila usanezwe liright elikhombisa ukuthi uyaphila
1: baba
2: no lobilo bi ngokwami nje mina ngusikhanda amayeza angifisi ukuthi abantu bavote mabengathanda ukuvota bayeke mabengathanda ukuvota kodwa angikhulumeli bona elami side lithi mina ngizovota lobilo ngijabulela ukuthi nombani lobilobi kufanele avote avotele iqembu athanda ukulivotela kodwa othanda ukuligxeka elinye iqembu angaligxeka kodwa agcine evotile khona kuzothi uma ngabe kwenzeka ukuthi mhlambe kuwina iqembu angalithandi azi ukuthi leli ayekade lithanda lihlulekile kodwa ubelikhethile ngoba kubi kabi lobilobi ukuthi uphathwe uhulumeni ongazange uzumvotele kanti kwawena uzange uzumkhombo wakho uhulumeni othanda ukuthi aphathe ngaleyo ndlela ngicela ukuthi nongabe mhlambe usafuna ukuthi avote njengamanje akaye kovalisa khona kuzothi mese sebona ukuthi ngeke akwazi ukuya kovota kodwa abebhalisile khona ezothi mekufuna ukuya kovota angafiki ukuzosusela uthuthuva laphaya thina esasibhalisele ukuvota mase siya kovota esezwa ethanda ukuvota kanti akabhalisanga usefuna ukuzovota ngenkani enzele ukuthi sibe neyinkinga thina esifuna ukuvota lobilobi ngiyabonga usikhanda amayeza lochungu bagotise ngizale umankanaza ngilapha emzini wami wafike mimi ngiyabonga.
1: Konje kwayiphi wadi isihlungu bakhothisi?
2: Kade ngiku ward 5 lakadumisa endaweni yakithi kadayeni kodwa sengidliwe uward 4 manje sengiku ward 4 kodwa ngisekhona lakadayeni ngakithi.
1: Okay, kozi mfoma kana sebulela goldat.
2: Ya ngizovota futhi lobilobi mhlawumbe ngizoyivotela inhlangano eride le kuyiyona engiyithandayo ngoba ngangithanda le ndawo.
1: Okay, obsayicace. Okay. Akholenda la khona etsha. All right, ekubene kamala yo obsayicacisa. Bona le guys yobulisa.
3: Hi, lobulobi.
1: Baba kunjani?
3: Nawe tata unjani?
1: Kuhle mhlekaza khona, kuhle.
3: Kuhle, kuhle, kuhle mhlekaza. Umthiyane namhlekaza.
1: Ba umthiyane sekamkela niqube ntate konje ba umthiyane okuwadi bani?
3: Uwadi 106.
1: 106.
3: Yes.
1: Uthini wena ba umthiyane uready kangakanani noma mhlambe nawe kukhona ama tease tease?
3: Hayi awekho ama tease tease lobilobi.
1: Okay.
3: I'm more than ready. You know ukwakhiwa kwezwe lobilobi kufanele sikwamukele ukuthi kuzohamba ngezigaba ngoba ngasho uthi ngoba nakho izwe alinayo imali yamele lokuthi liqhubeke lirame then bese sithi ngeke sikhande uhulumeni ngoba nenayo imali yokuthi enze labahlali idingo zabo noma liyobe khamba kanjani kanje
1: uma
3: ngekho uhulumeni.
1: Oh okay baba, ngiyabuva kodwa ithi into indone ekwenza wena uthi ngiredi andiyazi zikhona izinto nawe ezikhona ezikwenza ufune ulangazelele futhi ukuyovota indone baba mthiya.
3: Ukuqala nje lobilobi ngiyilunga lenhlangano yami engikholelwayo ukuthi kufanele nginikeze ithuba lokungena emandleni.
1: Nasiya?
3: Nginikeze ithuba lokungena emandleni ngoba ngiyabona ukuthi ukhona umsebenzi omuhle ewenzayo.

0: ubuhlungu ubona ukuthi leyo qembo sokulivotela lezinto uyashintsha phela iphepho uma uyivotela usokulivotela ukuthi lenze lento oyifunayo uma ubona ukuthi aliyenzi okwakho kulishintsha ngobani la ngabatshelayo ukuthi ke ngoba phela uma uthi awuvoti uhulumeni akakhethi lapha uyithatha kuwo wonke umuntu imali yentela akabuzi ukuthi uyasebenza noma usebenzi intela uyayikhokha ufanele ube nesay ngemali yakho ngomanje kusho ukuthi uma ngabe ungavoti ubanikeza igunya lokuthi abenze noma yini ngemali yakho kanti kufanele ube nesay ngemali yakho and uma ubona ukuthi iqemba liyenza into oyifunayo okwakho kulishintsha leyo ukuthi awuvoti ayisizi lutho nalokho ilimaza wena ngoba uhulumeni akabuzi ukuthi uyayikhokha nintela noma kuyikhokha akabuzi ngelokuthi uyasebenza noma usebenzi imali yentela ithatha kuwo wonke umuntu iba nesay ngemali yakho
1: we-rock
0: ya ba
1: Mdlakazi ungandivumela mhlambi ungandiphikisa xa ngabantu ingasho ndithi mhlambi kuthi thina kakhulukazi bantu noma ukuyiphinda umuntu ngokuhlona ama province yeke apha engase kufundisekene into bana ke divotela ntoni why fanele sikhathaze ngokuvota kukhona pho kushota khona ukuthi ulwazi sinalo kakuhlehle
0: yebo ulwaza lokhu impela kubantu abaningi ingakho
1: ngithi siyathetha ngokuvota siyathetha nje ngokuvota uyavota uyavota kodwa ulwazi alukho rock
0: yebo inde yokuba ngiyibeka bakukhulisa ukuthi uma uzothi awuvoti akwenzi umehluko lokho kunokuthi emfuno lokho ukuthi emaza wena ingakho ngithi uhulumeni akambuzi ukuthi uyasebenza noma usebenzi uyayithatha imali yentela kuwena yilelo point elibaluleke kakhulu iba nesay imali yakho baye bangavoti uyazimaza wena futhi unikela ngemali yakho ukuthi uhulumeni akwenze noma yini ngemali yakho kanti kufanele ube nesay ngemali yakho abanalo ulwazi impela lukhona lokuthi uyashoda impela ulwazi ngalapha endabeni yokuvota ngoba niye ukuthi awuzovota kunalokho iyakuqaza ngoba imali uyayikhipha njengoba ngibheka yikho uhulumeni akakubuzi uyasebenza noma usebenza udonsa kuwo wonke umuntu imali usebenzayo nongasebenzi ele uyayithatha wena
1: Nkosi Rock angakubambezele Nkosi Rock man ndiyakuvuya ngokwehla ngoku
0: Oh,
1: thank you. Thank you, Rock. Phila mhlekazi. Nkosi kakhulu sibamba kokugqibela. Umpropolisive bamhlambe ngabe uthini? Ngaphepha kwele cala kwezwi lomzansi olifumana kuhle kakhulu na 8.0. Masikuthabathe enqubeni molweni.
2: Bebele.
1: Molo mhlekazi.
2: Uyaphila kodwa lapho.
1: Hayi siyancenga, sicilekile noko. Kunjani ngapho?
2: Hayi, mthe sipholile.
1: Unipholile.
2: Hayi. Ayisipholile.
1: Andizothi nipholile nilinde umhla ka
2: 4. Yebo.
1: Andizothi nipholile nilinde umhla ka 4.
2: Sipholile impela silinde umhla ka 4 ngempela.
1: Sipholile stopi.
2: Wow, sipholile nje sifeli. Sithulile la emkhomazi sifeli.
1: Okay. Manje mhlambi intoni le wena ezokucina noma mhlambi ekukhuthazayo ba hamba uyovota noma mhlambi othi ay mina andiboni divota.
2: Hey manje lo blog isiningi izinto ekhona sixakekile la.
1: Yeah.
2: Yazi mina nje into engihlaka kokuqala yabona nje la. Lana ehlaleni nje ogesi bakhona bekho right.
1: Inzalo.
2: Oh bese kuzoba amanzi akekho right.
1: Mm.
2: Manje kufuneka umuntu kufuneka manje uhulumeni ozokwazi ukuthi asethe yonke into bese thi nje umuntu nje oke wathinta isigubu sagesi. Uzoba senkingi. Yabona sifuna ulimele uzoba njalo manje.
1: Inkingi enjani mhlambi ngcolosi uma unganabo?
2: Yabona nje yonke into
1: uzoshokeka noma uzothina uzoshokeka uma disgubu zagesi.
2: Yabona nje uzosithinta nje uzocishela uzocishela yena yedwa. Abanye bakhanyisa.
1: Uzophinda umfakele intambo nje.
2: Ngeke manje lekhona ezinye ezifake kwenye yabona indawo lana yabona lezilize ezifakwena yabona khona le ndawana ebizwa ngovi ngakuyithinte lesi angeke kuyithinte
1: kusho wena ukuthi uma kwasithinta uzoba nenkinga
2: yabona make wathi uzama lento le yokulokuza yokuroba uvele ucishele wena wedwa bakhanyisa abantu
1: oh
2: manga bekukuthi uyabona njengoba uhleli lapho ikadi yakwazi ukulifaka uhleli lapho kodwa lizongena

0: ukuthembuza kusho ukuthi amakhosikazi angaphezulu kwenkosikazi wayedwa.
1: Ehlungu makhosi sengicimba ivile ayikuthi sesakwamthembu.
0: Kungenzeka ukuthi kwaqala indoda kaMthembu, ingawo ngithi angizoba nalo iqiniso lokuthi siyichithe lento ayishoyo noma siyivume. Kodwa ake siyibambe la sazi khona sonke la naye ekhoti isihlungu azikhona naye.
1: Sihlungu makhotise ma ekuqubeni siyakubulisa bonale khaya.
2: Ya Babu Mavula lo Rocky Man.
1: Rocky Rocky
2: yeke yeke lo ongayazi bamba liyazi ngoba uzoduka. Cha Babu Mavula, ngifisa ukwazi mina ukuthi ilungiswa kanjani nje kamathakathana neyokuhlisa indoda, ngoba phela isithembu siyakwazi ukuthi sikuhlise insila yayo. Engakuhlisa nje ngensila yayo, awuwashe lezi yempahla ayigqokile laphayana, uyakuhlisa njalo insila yakhe, uyafaka umuthi lapho. Uyabona nje iningi kuningi ngabe uhlisa iy'gonogono zakhe, sitili sakuhlisa insila yayo, afaka umuthi enqabeni. Once lowo muntu lowo wesifakane wakufaka umuthi enqabeni, ngeke usaphinde umtshele lutho. Ngisho ngajola lowo muntu lowo uthi uyamtshela bethi bayamhlebela, uyoxabana nawe ngoba impilo yakho wena mnumzane uthi uyamtshela isuke isingaphansi, isuke isise entendeni yesandla sakhe. Ilungiswa kanjani le nxabano le yemithi, ngoba ngeke ngaxatshwana sili wezinto oyithandayo wena nomuntu wesifakane lapho. Ngiyabonga.
1: Okay. Eva mkhulu.
0: Yeah, yeah. And uqinisile into eyenzekayo, akakhuluma into engenzile. Ezinye zezinto mokhumbula last week ngathi uthi isithembu sidinga indoda e-strong enamandla. Ngoba uyabona nje wena mthwesi.
1: Ba.
0: Mangimphendula uRock into yokuqala ngizoyisho ngeyokuthi edliso unkosikazi nobanga kudlisa every day. Kube wothe njalo uma kuphelile ukudla ufaka idliso.
1: Oh,
0: kodwa uma uphalaza alihlali, alitholi inhlobo endawo yokuhlala. Uthi uyakudlisa ngesapha yantama, mekuseni uyavuka uyaphalaza, liyaxega liyaphuma. So ifuna indoda elokhuzile e-strong. Isithembu sifuna funeka vele usithatha uvele wazi ukuthi uzohlanganisa abantu labaphuma emindenini engafani. Ngokwabo kungenzeka bangaboni njengama-sisters. Ngakho ke kuye kufuneke wena njengendoda usheshwe uyenze kuqala lento bengakayenzi, ubahlanganise wena kuqala. So ke uma ulokhoza uma ubahlanganisa, ake ngenze isibonelo ngomuthi. Uyathanda abantu uzokuthiwa wadla ubheka mina ngedwa. Ubheka mina ngedwa, yes, ubheka mina ngedwa yimpande. Ibheka lolo laziyo lo wawulazi kwelusini.
1: Oh.
0: Akuwona omunye umuthi. Yimpande le enamaqabunga nje amancane alihlaza. Lo yaziyo nawe impande ngathi ligele phansi. Kubheka mina ngedwa lo. Kukhona enye futhi naye impande ekuthiwa ngudelunina. Impande njengoba wazi izimpande vele. Right. Abantu abaningi bayibuka ke ekuthenini entandweni, ingena entandweni.
1: Okay.
0: Thina esiphathe imithi esisebenzisa imithi siyazi ukuthi leya mithi uyakwazi futhi ukuphinda uyisebenzise ngokwedluzi. Iwumuthi wedluzi wokusondeza idluzi ukuthi libheke lidele konke okunye libheke wena. Ngakho-ke kunenye indlela okwazi ukuphinda uyisebenzise ngayo. Ucabanga ukuthi akuyi-coincidence ukuthi abantu badliswe ngomuthi owumuthi wedluzi.
1: Eyi!
0: Angithi uyabothi umuthi wentando uba umuthi welokhuza wophinde usebenze njengomuthi wedluzi ekulungiseni idluzi kusondeza lona. Now umthetho wendiba ngisho ngithi indoda fibre strong, umthetho wokuqala wendoda emzini ngokuthi la egcikeni kwami akekho umfazi onelungelo lokungena nomuthi, mina kuphela ongena nemithi la.
1: Umthetho wokuqala lo.
0: Umthetho wokuqala lo.
1: Okay.
0: Unkosikazi ungena namaphilisi asefamasi mayebekade kuma-disprin ophanado lezo zitholakala emaklinikhi ezesilungu, yilezo angena nazo. Umuthi thi ungena nami kuphela, and umfazi omthole ephethe umuthi fanele ahambe ulanda inkomo yokuzohlawula oke wangena nomuthi egcikini noba ngowani.
1: Ngoba inkinga
0: ngoba inkinga ngonkosikazi uzolanda umuthi.
1: Yeah.
0: Ulayekuthenini angawulanda enyangeni ethize.

0: Yeah.
1: Engazi ukuthi la nyanga sizizithanga kangakanani.
0: Mm.
1: Athu azitshela ukuthi mnika lo awulandile kanti mnika ukungibulala.
0: Ey,
1: athi ufaka intando ngifike ngife. Kanti uthathe lesithenzi sami engazi. Indlela esafe le ukuthi mayefuna ukuphalaza. Atshele mina ngimthe ukuphalaza mayefuna ukuchatha
0: atshele
1: mina ngimnembe zokuchatha imitha idinga ayitholekini angangeni umuthi so umthetho uma kanjalo
0: okay
1: yeah
0: good asin bambe khona bangapha kwathi qala ngapha emnxebeni molweni siyabulisa molweni
2: yebo sendona tata mthisi ngoba umavula
0: olo mhlekazi kuhle
2: andingarela bo tata bami kama ngonduduzo ngiwoko mthethwe ngilayilanda omshanzafa
0: baba nyambosa
2: yebo mthethwe noma nginginawo umbuzo nginokubonga inavelo engiyitholayo ngapho uthe kehle ngidlule kodwa nje ngibonga sengaba ingxenye yalo kulezi ncazelo esengiyitholile okwamanje
0: okay
2: ngibonga kakhulu nje laba kumavela uma icatshisa leya ndawo yokuthi akusho ukuthi wena umuntu onemali umuntu osekumele akhani isithembu futhi mese kuba ukuthi ngempela abantu bayaqhathanisi i-exethali nama-episode noma amasophi noma amadrama lawa bawabona i-TV mese kuthiwe kwi-TV isithembu nabo mese bazi ukuthi sona sithembu ngithi ngifika nje ukunenzeka lapho nokuzoba kakhulu-ke nakuyo futhi le ayithintayo la ubaba uMavula ekuthenini kula ngoba umuthi kubaluleke kakhulu uyayithanda nje kakhulu la mayicacatshekisa ukuthi into izoba sekuqaleni njenganendlu nje vele nje basikhuluma ngakho wakhe umuzi ikhaya ma ibhede phansi yokuthi ibhedele ma ngabe ngempela indoda kube yiyona engeke ngempela lapha ikwazi ukumela umthetho wokuqala angeke kuze kulunge mhlawumbe sengiyivala futhi uma wawabelile nje obeyivezile la ubaba uMavula ukuthi siyisiko uzalwa naso ma ngabe sidingeka kuwo bese uba nebhadi lalento eveze urokhi kwase kusebenza umuthi kuqala kuwo loyo muthi mhlampe waba namandla ekutheni ukuvimbe ukuthi ngempela umuthiyele sasithembu into ezokwehlakalela yona ndoda impilo esiyiphila sike isingamanga nesikhathi osuke siphila mancane amathuba ukuthi ngesikhathi uvalwa kulotshwa ukuthi namhlanje uvena ngalesi sikhathi uyahamba mancane amathuba ukuthi loliya suku lalotshwa lukufice kungase kwenzeke usheshe ngoba into buyilethelwe nenhloso yesithembu ayisekho kuwe. Ngiyabonga
0: nkosi enkosi nyembosi siyabonga kakhulu baba umthetho enkosi bawo zincoma baba uMavula
1: ya nokuthi ziphume esibongweni esikhulu phela isibongo sakamthetho sibongo esikhulu kakhulu so ke akuthusi ma uthole indoda yakho nihlakaniphile kanje
0: okay
1: ya
0: okay okay ngicela ukufuna lo bhalo leyo sibuye size ngapha emncabeni mkhulu nanko bhalo leyo uthi ninganibethi uthi sawubona msakazi nawe baba ngicela ngicela ukungazisho igama ngicela ukubuza ngale nto yokuzikhipha ibhadi ukuthi ibalulekile yini ma ushonelwe indoda uma uzongenwa ke manje nakhona fanele uqale kuphi ukhipha ibhad noma uqale kuphi ngixolise ukuphuma esihlokweni ngiyabonga shuthi khona esikhulumile ngathi ngifuna ukungena manje akazi umama angenza kanjani angani
1: masingamlekele le lento yokhipha ibhad uyazi ukuthi usho ukuthini kukho le yankolelo ukuthi unkosikazi mekade shonelwe aqale antshontshe lo muntu oyedwa ngosuku olulodwa.
0: Hayi uyibambile.
1: Bese eza ma
0: hayi futhi bali
1: manje izinto ezikanjalo angezi support mina personally angezi support okwesibelali alikho isiko linjalo
0: yeah
1: alikho isiko elithi into embi ongayifisi ukuthi bekuwena ungayikhiphela womunye umuntu lento ayibuza ayifana lena ekuye athi umuntu masigeza ngembuzi bese kuthiwa-ke ngoba besigeza ithunzi lokufelwa la ekhaya amalungu omndeni le mbuzi akazoyidla izodliwa abantu bangaphandle ekusho ukuthi bona ba-right ukuthi nibafakele amathunzi ekuhlakaniphile ukwenzela ukuthi singaphinde siyilokhuza le nto singaphinde siyixoxe le nto

0: ukhona again umuthi obizwa ngokuthiwa lesendelenja.
1: Okay.
0: Ubuke ungathi intuma kodwa ke wona ubona ungathuna meve isigaxa sakhona. Mawubu ungathi isigaxa sentuma lencane.
1: Yeah, yeah,
0: yebo. But uthole into ungathi ngameva, mothi nje isendelenja. Angisho ba ngifuna abantu bobulala izintsha bakhipha amasendo izintsha ngisho isihlahla.
1: Yeah.
0: Lo amuthi ke iwona ke othi mangaba uyongena umuntu oshoneliwe ungokuqala uyongena kuqala ukugeza ngalo amuthi umnike nade ezingalo amuthi seningahlangana akekho umuntu ozothatha ithunzi lomunye ke lapho ngoba umuntu vele usuke segeziwe esekhumulene nzila umuntu osuke kade eshonela awungeke uyombatha naye esazilile. Kodwa ke ukususa leya nto yebhadi ivalwa ngayo leya nto le isendelenja. Uthathe lona nje uqobe ulokhu uzofaka emanzi nabandayo ugeza umzimba unike naye lo umama uyokwembatha naye ageze naye bese niyahlangana ke akukho bhadi akukho thunzi litholakala.
1: Alright, asikhule ke phambili iqetho lakhe elichanekileyo licala okay amashumi amathathu ananye ibetshile insimbi yesibhozo sithemathe ngaphaya umphulaphuli enkqubeni sekubulisa mololekhaya.
2: Baba mthembu.
1: Baba kunjani? Yebo ba. Bani kuyiphinda kunje tuzo nayo data.
2: Ukhuluma nomduduzi la KK.
1: Buti mduduzi KK sekwamkelwa ohlelweni. Thina ukhumbuzo kutata Mavu.
2: Ukuba kumavula ngithanda ukubonga kulekho akuphakamisayo mayelana nokuthi indoda faneke imjabulise umama ekhaya. Nami ngike ngaba nesimo sokuthi isithembu ngisifise noma ngisithande. Kodwa manje kwasho ukuthi amandla ayaphela. Sengisho lona amandla ayilawo imali.
1: Yes ba.
2: Amandla. Yebo, uma ungase mhlambe.
1: Ngiyakuzwa nami ngiyakuzwa ukuthi amandla uba uthola amandla.
2: Yebo. Isiluleko angangipha sona mhlambe noma anganginika kona ukuthi faneke ngikwenze ukuze kubuye lo amandla ngaloya. Sijabule sikalukazi.
1: Okay. Mhlambe baba umduduzi wena injongo ibise sithenjini indlela yakho qha yanqinde kamandla noma mhlambe yena yangakwazi
0: amandla akhe ehla esenalo nkosikazi
2: yayo. Yayikade ikusona impela kodwa manje nje okhona esele useyedwa naye kodwa futhi ngiyabona ukuthi hayi engamuka nomibini.
1: Ey. Okay, ngiso udingiseluleke kumkhulu.
2: Yebo, injalo impela.
1: Okay, siyabonga Clement baba umduduzi enkosi ba.
2: Yebo.
0: Okay. Eseluleke ngizomnikeza sona ngobula iduzu se Clement.
1: Yeah.
0: Ngesokuthi agibele kusasa ezokuphila mzimba ngibunike khombe yamadoda ngizomupha nje mahala.
1: Oh.
0: Ahambe uyisebenzisa bheke ukuthi amandla akhe azobuya yini.
1: Ayi.
0: Ngoba manje kuzoba nzima ukumeluleka ngenye indlela. Nangimeluleke ngalendlela ezomsiza.
1: Yeah.
0: Eyokuthi umbuzo lo wasekamireni uphenduleke. Sifuna amadoda nje.
1: Yeah.
0: Amadoda aphumela obala maba. Inenkinga ngoba ibalekile ngempela lento. Kulowo kuthiwa abantu bayafeba kanti inkinga esemadodeni. Amadoda wathole nolaka ekamireni akafuni ukwenza le ayibizela emhlabeni ukuthi azowenza. Ufuna ukuqala uchuku ukuze kugcine ngembathwa.
1: Ukale ngukho
0: uyazi baleka kuze kuyosa nendoda yangu nazele elokhu zini khuluma ezinye izinto ayifuna ukukhuluma lezi zasekamerini so ngoba uyikhulumile akeza ayithathe
1: lokhu indoda lezele yapha emhlabeni inye le
0: nonkosikazi uyabona unkosikazi mayevuma ukushiya isibongo sakhe eyothatha isibongo somunye umuntu iyoda into asuke yela lapha ngayitholi kubo.
1: Okay.
0: Lo mbuzo ayobuza kamera naye lo mbuzo ngeke awubuze kubafowabo.
1: Kwabo.
0: Ngeke awubuze kuyise. Uzowubuza umuntu wangaphandle.
1: Vango.
0: Manje ke maye ngawuphendula indoda inkinga ibakhona. Uzophuma ekwamanye amadoka. Khumbula kukhona izinsizwa ngala ezinye aziganwe nokugana kodwa ziyacha.

0: awu awu awu ikhulumi wena njengomkhwenyana leyo ukuthi lo muntu ngiyomkhonga unezingane ezo 3 akungazi ufike ngikhulume nami because wena ongithumile ongazange uzoyisho kodwa iqiniso esingalikhuluma la ngelokuthi inkomo kamama ngeke uzoyikhiphe yileyo ngokwesiko into esingayikhuluma ngoba umama khumbula ukuthi unenkomo eyodwa emalobolweni zonke ezinye akuzone zakhe iba sekuthenini kumama intombi uyigcinile uyikhulisile wayigcina intombi iphelele yaze yathathwa ngumkhwenyane yayogana ngamazi omunye umuntu mangabe isuke hayi ukuthi mayisine ngani kwakona ukuthi sike embatha nomunye umuntu inkomo yakamama isuke seyingasekho so ke yileyo nkomo esingalokhuza njengamanje singaqinisekisa ngayo okwesibili umbuzo wesibili lo ukuthi angasina inesigcawini akakwazi ukusina esigcawini wabe ngisho ukuthi ngaphandle masithi inkosikazi wesibili kodwa maku inkosikazi oqala alivumi siko ukuthi abe nengane yomunye umuntu inkosikazi oqala nje mayiba nengane kungcono makuthiwa ingane yakho mhlambe ke uyithole ningakaqedile
1: okay okay
0: kodwa nje inkosikazi ukuthi eze nengane yomunye umuntu akukazi kwamukeleka ayikho ngisho indlela elungiswa ngayo ngokwesiko ayivumelekile nje
1: okay besivela ke mphulaphula asibambe ukugqibela mkhulu siyibambe siye kwe ezakaphila mzimba
2: ngibingelele ezinlo mzansi umthwesi gumede la inande mtshebheni yabo umthwesi wena uba mavula lapho no akanje ngincome ngithi ngiyabonga indlela ethenze unathi ukushintsha kancane ngalo uhlelo abantu bekwazi ungena befone bebuze ngaphansi kwesihloko esuke nikhuluma ngaso hayi ngiyafisa nje one day ukuthi ngeke ngimbone bamavula ngoba hayi uqamanga hayi kuzo zonke abantu ongathi baphiwe isiphiwo bayinyanga noma bathandazi noma abantu hayi akekho ofana naye hayi unolwazi lomuntu hayi angiyazi malanti hayi hayi bamavula hayi
1: hayi hayi okay something imthanda nomkhulu
3: yebo sawubona sawubona umsakazi wami kunjani kodwa bukhaya lakhe mthwesi angithemba ukuthi uyaphila ngibingelele noba amavula isihambeli sakho baba hayi umqala lo hlula amazenze khona ngila emolweni no baba ukhaya lakhe mthwesi khona isimo la khona uthole ukuthi khona ushadelwe nje unonkosikazi yabo uyasuka unkosikazi uyajola umbatha nengindoda uyenza leyo nto kodwa manje senineyingane naye mhlambe ziwu 4-5 yabo sengisho ukuthi isimo esinjengaleso senziwa njani ngoba phela manje sekufikile kuwena ukuthi nangu segangile manje kodwa futhi manje nawe ucabangela indaba zeingane ukuthi awu ingane eingaka manje sekufanele manje ngihlukane naso uyabo okusho ukuthi ngezinye indlela ke manje sekuzokwakheka isithembu ngoba kunezinye zezimo eziphoqa ugcine manje sengazi ukuthi wakhe isithembu kade ungafisi isithembu uyabo ngoba manje kunzima ukuthi uzomxosha lo nkosikazi uzomxosha manje ingane nizokwenza njani nawe futhi manje awukwazi ukuthatha izingane uthi manje ayakahambe naye kubo ngoba nakubo akhishwe uyabo futhi manje sekuyangiphoqa ukuthi ngithathe esinye omunye unkosikazi kodwa ngicabanga ukuthi akusabalekile ukuthi ngiphinde futhi ngikhulume naye ngoba manje vele usonile yena sengisho ukuthi esimweni esinjengaleso kusho ukuthi ngaba ngonile nami kakhulu mangiphinda ngithathe omunye unkosikazi futhi ngoba manje mangimxosha futhi izingane zami zizohlupheka sengisho ukuthi ke mhlambe uma ungangiqwashisa baba mavula mhlambe into enjengalezo kumiswa kanjani mhlambe baba osiyami
1: alright inqubele igamalayo sithi ke Mzansi Talks umxholo lengcambu yesinto mkhulu shule 5 imizuzu emihlanu nje kuphela baba umqala umkhulu dala uyichaza lento le yokuthi ufuneka godina buye nenkomo kodwa ke umkhulu ngicela uyichaze ngoba manje uthi nami uthi songeso nayo uthatha umunye
0: no uqinisele ufayela umthatha omunye uqinisele akamthatha omunye futhi ke yabona isuke efebeni unkosikazi yilane lelalungelo lokuthi akubhekela ephucwa lona ngoba akwazi ukuthi evele engaziphethe kahle aphinde ayobheka omunye umagodi uzolana umuntu ofana naye

Ngizwa ngikeneza kanje osuku sowazi ukuthi hayi udodo khona eza nayo namhlanje ke sibheka udaba la sobe sibheka umuntu eyedwa kusokunento mhlawumbe ke emlimazayo ehleli kuyena noma ngabe kuthiwa ke yenzo uba namhlanje lento inge family party angifuni ukufaka I family ngingifuna ukuthi si build lo muntu wesifazane eyedwa owesifazane ke namhlanje ngiyasho ngempela lagcwala umlomo wesifazane ngifuna si build yena kulezi ingqinambi azibonayo nakuba za involve abanye masemasayidini but njenganamhlanje njoba sikhuluma ngeindaba ezithinta umuntu umsalofu uqobo okuyinto engase lento imphethe kabe emoyeni isemzimbeni uyabona nje kuninga sekucabanga nokumlimazayo nakuthwele okungamatshe okulodane kuza kuyena ufuna ukuoffloada lo mthwalo kuyena so uma ungena indawo ukuoffloada ngempela ubona futhi ukuthi lento iyenzeka ayimi uyazama ucela usizo uyazama ukuya ngapha ufike ngquleke awulitholi nje usizo wena awulitholi inhlobo lento iyabuya ibhekana nawe so ngifisa nje ukuthi sike sibhekane naye usiqo sakhe ukuthi singamelapha kanjani akekeze nomunye umuntu ukuthi uma ngabe seyicathulweni zakhe angenza kanjani ukuthi ke aphume kulolu bisha kulona ngivumeleke kwamanje ngigijime ngelapha kokuphila kwesizwe funeral sizokhuluma nabo nje kungekudala la ku 98.0 FM masibuya khona ngoba sengilinaba kudaba lwethu esikhuluma ngalo namhlanje ngizozama ukulisummarize ngoba uyena uwenzile ama VN kodwa ke ngokuhlonipha ukuthi uthi angisummarize ngizokwenza njalo ngizozama ukikha lapha nama point lawe ngibona ukuthi ke ayasidinga nawe ayakudinga ukuthi sikwazi ukumelapha aphume kule nto asuke kuyona.

0: ukuhlela umlaleli ekhaya ukuthi ngempela kubalileke ngani ukuthi ke abe nomasincabusane.
1: Ah, umuntu ufanele ukuzindile ukuthi uyani nokufuneka ngendlela ehlelekile. Ukuthi umthwalo wezimali waphela izinto ezikanje zifika ungalindeli. Kanti kungcono wazi ukuthi uvikelekile wena nomndeni wakho la uphalwa isimo esikanje.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Ayike siyazi bakithi ukuthi kunalento ekuthiwa phela mawuzofika nje endaweni ubuza akho special yini bandle sikhona and awu siyakuthanda lokho anaso nina
1: awu ngiyakubonisa nje ukuthi ngoba kulana emsakazini sisebenzisa ngoba ukuthi usho ukuthi wajoyina nanga nje wakhokha iphimamu yakho yokuqala usuyilunje eliphelele
0: hambe ngakushuthi mina ngawujoyina nje imadade ngiyichaze ngendlela engizwa ngayo uma ngijoyina manje bese ngiyakhokha nje kokuqala mangathiwa kuma contents ekayo nje mndenini sengiyanithinta njalo ngaphandle kokuthinta
1: yebo hawu siyasizakala
0: hawu yayinhle into nkosi yami ngoba hey yabona into esho ngiyakuza abanye phela balindisa iy'nyanga ey'ningi utho kuthi noma uyakhokha kodwa nankinga yi-ke simnandi special kusho ukuthi senzele nje umlaleli wezi lomzansi
1: umlaleli nje wezi lomzansi kodwa ngoba phela kukhulu esikuphethefu namhlanje wesisoda
0: ya
1: namhlanje kunabantu nje abawukhozi abazosenyela nje kuqala abazoyihlelela nje igrosa ya 1500 ngokuqala nje
0: imanto mqala phansi ngokujoyina nje kuphela
1: ngokujoyina nje ukhokhe iPM iphimamu yakho nje yokuqala iphila kwesizwe sine ngayo ngizokuthola nje ijese yakho ya 1500
0: imake mina nje wangikhuluma nawe ngumsakazi la mangajoyina nami shothi ngawuthola 1.5 noma toto hlehla kancane uthini kimi le senzela labalaleli kuqala
1: abafani nje kuphela abazofika kuqala abokuqala nje ibona nje abazoyihlelela nje u-1500 wabo
0: ha akuchazele mina sisi andile ngempela baningi omasincwabisana bakhona nina nje nihluke ngani kwabanye omasincwabisana
1: okwenza ukuthi thina ithina efike sisuke sibeka nje ikhasimende lomndeni phambili
0: Yeah.
1: Sihlinzeka nje ngokuxhumana okuhle kanye nosizo emhlelweni womngcwabo ukuze umndeni ungazizwa uwodwa.
0: Mhm. Ayi, isikhathi esinzima lesokudlula. Kanti ke kunama-plan phela ahlukahlukene. Ngeke ngizokuthiwa khona u-plan A, plan B. Angazi ke noma nimise kanjani nini ithini into yama-planini laphaya?
1: Sinama-plan nje ahlukene. Inhloso yethu ukuthi nje sibhekelele imindeni ethiyona ayi ayisakhona ukukhokha ezizumbuni uma sisizumbuni siqonde ukuthi abanye manje abasa-afford-i ukukhokhela ama-premium abo aphezulu atho phezulu ingakho thina nje esiphila kwesizwe sinama-plans a-affordable ngayo ndlela nje aqala nje ku-170 kuya ku-350 ngenyanga lapho khona nje sizithathela nje abantu abawu-12 singabheki izibongo singabheki iminyaka phakathi kuwe lama-plans sikhipha nje uyitholela igrosa nje ayisali idekhu ayisali kuningi esikhiphayo
0: oh kukuwona lama-plan noma ngabe kuthiwa eka-170 igrosa ayisali nalenye ukuthi ayisali futhi
1: idekhu nje ayisali
0: o nedekhu ayisali
1: ngoba phela abantu-ke bayayithanda into eseqophelele eliphezulu
0: kunjalo heyi wasesandile lalela Uyaba nje basila nami ngila ngokomsebenzi kodwa emakha kude yakho mntakama kule ku high flats ezintabeni zakwaphepheni awusho ningakwazi ini kona ukuthi ninqamule umhlaba omngaka niyeleni niyofihla mina ke manje
1: yebo siyakwazi nje siyakwazi ingakho nje sinawo ama plans esinawo ku abantu abathi cha mina ngiyize la ethekeni ngokomsebenzi kodwa ngifuna ukuthi mase ngifuna ukufihla ngiyele ekhaya So ngalawo nje ama-plans yakwazi ukuthi ngesingcwabele okwakho nje ukuxhumana nathi uxhumane nama-office ethu ukuze uthole kamanzi ukuthi sifinyelela kanjani kuwe kodwa nje noma ikephi la ukhona siyakhona nje ukukufinyelelisa khona
0: hhayi yabona-ke la kuvele iy'nqothovu-ke la le ngizowubuza manje kuvele iy'nqothovu ngifuna ukuba nalo nilo hlelo lwenkomo
1: Yebo, sister, kusina, kahle kahle kusina,

0: no. Una, y que ahí es algo que leen, tú cuántas veces te he dicho y le guíles. Kibarristila. Ukuthi umama. Umama. Isitori sokwenzakalayo siyazwakala. Kahle kahle ithini i-background, i-history yemntwana ne-history yakhe. Akayicale laphi indaba, ayilandelanise kahle. Uma kuwukuthi umuntu ongayilandeli izinto, ahlehleke manje ayilandele izinto. Kahle kahle kulo mndeni wakhe kwake kwenzakalani, kwenzakalani ngoba lo muntu lo yonke lento ayenzayo iyahamabomu nje, mina uma ngimuzwa uchaza iyahamabomu nje, amabomu nje. So before kusolveke le problem, ngiyabona nje ngisho ubaba uMasuthu bangathi uma sebesebenza lapha bafike babe namandla asizakale usisi, kodwa nje akacala azama ukuyisesha yena ukuthi kwenzakalani. Ngoba mina ngathi uma ngikhuluma ngithi mhlampe ney'ndaba zomkhwenyana, yena uwumuntu onamkhwenyana uma engekho kwenzakalani, yabo, ukuze siyilandele kahle le ndaba sibone ukuthi inkinga ikuphi.
1: Bakithi, hhayi wayidonsa ngelikamoya. Okay, mhlawumbe-ke uzosichazela umama ngoba ulalele ukuthi njengoba ebuza nje umbuzo lo, umbuzo uma ungawuzwanga kahle ma ngicela usho, ngizobe sengichazela mina ngoba ngiyamuzwa. Ehhe, siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Deputy Director uGigi, uyaphila kodwa?
1: Ngiyaphila, ninjani?
2: Ngikhona ngabajabula kulezi lapha namhlanje kulesiyada. Hayi, mamgiphuthi direct ngisethandaba kamphakathi.
1: Ngiyakubuza
2: mamgiphi ukuthi ugogo iy'ngane lezi zingakabi khona, ube umuntu obephila kanjani? Mhlawumbe ubephila ngegranti yakhe yena, noma mhlawumbe ubephila nisanje? Cela ukuze ngiqale nje ngangiphila ugogo before ngiqhubeka, uphila kanjani before zingekho lezi ngane?
1: Okay, uyaphi nenkulumo, mhlawumbe ngiku-understand.
2: Ngoba kahle kahle onamamgoda mina kahle kahle bengifuna ukuthola ukuthi izingane lezi nondodakazi eza kuphi, useake wazabisa mhlampe obaba bazo ukuze angakutholi ukuhlukumezeka lo walithola kwindodakazi. Ngoba ngathi sethi uma ngabe ehola imali yazingane uyafika azoyifuna, bese kuba mangondovayisi kuyoshona ngale nzansi singane amaqupho, wena wabona amankonyane, wena wabona usithombe nematolweni.
1: Ikati nekunda Ntome Njeri
2: Mbaza cha Wana mamtiti Jumbati ibozu Uchene ya bo uku koko Uchene kuko wana pela wana mamtiti Tareja Ucholu uchi Jumba chate leze nga negwa ina E nga funu chate uchi zesuwe Eki ze watu mchate na ekona akshomula Ya bo kote manje ngoba futhi uchi Kamte chandaba naye imali yengane uyafika azoyithatha yabo. Ngoba mina bengizothi ingabe uma ngathi mhlampe ezisa kubo kobaba bazo ongena mhlampe yena zimvakashele ngaleso sikhathi ez ugogo, ukuze kugwemeke le nto yokuthi bofike leli bhoholo leli isele mfingele amaqupho alithathe imali leyo egranti ilandele iphuzu iphinde futhi lilwe nomuntu owamthola for 9 months aphinde futhi ahlube. So ukugwema le nto yabona nje iphoti elilapho ukuthi lo kothe ene aye lento le lento ukuthi uyafike ukuba lafikasiya ngoba wavumekene avele nje lento ayebeceleni ngamanje egcineni uyena vele mamgidi ohlukumezekayo ugogo lethiwa ngithi mina iphutha nebakhona ubaba wazo indaba angazambi mhlawumbe kubo ukuba ubazi ngani zimvakashele yena ugogo mhlawumbe ngalezo nsuku lezo sibone ukuthi nakhona yena uzohamba nayo bafike ngala maqupho kwababazo enze le nto ayenza kuma khoba la ngibona engathi enye into mina mamgidi usese lo usathi yazi bathe mhlampe ukuthi umama usemdala, kodwa futhi ngijabule-ke uma ngabe ngikuzwa ukuthi hhayi uma ifinga naye impela uyafika ngadayo impela singangena eringini anginayo inkinga phathi lokuhlumezeka loko futhi nabo u-wrong but baphi baba bezingane bomgidi baphi baba bazo bezingane.
1: Alright, hhayi ezababo yedwa kodwa ezababo yedwa ezababo yedwa ma ngaphazama
2: mamdoda useyodwa khona-ke wazambisa khona mhlampe zihlale khona mhlampe noma inyanga phathi
1: mangi nangikuphendulile ubaba wengane nawe uyaphuza uyaziphuzela. Umuntu owayenikezwe iy'ngane umkhulu le ngithi mina wazilanda kuyena umkhulu owubaba kakababa, okusho ukuthi ubaba wey'ngane nomama wey'ngane ayadliwa amanzi ayi kancane bayafana.
2: Hayi bo,
1: hayi siyathe.

0: nan kayan bala ay mo mo ya dadi ma wu kai abakun sa matanish ay koko ala virtual ni ni tombo ay ko lang daw
1: eh siyabonga siyabonga eh kukumnandi ukhamba nomuntu kanje ngoba impela nje bazazithatha umkhunje ingane ingoba kwababa wazo uyafana nomama bayinto eyodwa nje eh inkosi yami ay kukumbula kwembeswa ekumbula kwembeswa siqhubeke sihlabele emgamu nohlelo 0604807164 umsakazi izilomzansi siyakwamukela usezweni sawubona
2: ngibona manje laphela
1: siyaphila
2: ay laphela hayi ngikumphume njalo la
1: mhm
2: ay ubuhlungu kakhulu le daba
1: yeah
2: ngibuzwa kahleke mina ngoba ukhuluma ngento ngicela ubo anonje namhlanje uma ngeyibomi ngoba ukhuluma ngento eyenzeka ekhweni lami ngqongqo njengoba nisensenza ukumehlo mina lo uzwela ingane iyodwa
1: yeah
2: ubaba wengane uyayisupporta kwema ngale ndlela lena ngize ngihamba manje inkinga ufike ayinikeze lo imali lo ayize ngisho yengane yokuthera yokuphatha esikoleni ye-transport ayize lo uthemba ukuthi izokhishwa ugogo wayingane njengoba nje ibeka yena ugogo ozokhipha yonke loo mali njengoba nje kuwumhlaka 3-4 anokuthi umhlakabani namhlanje ogogo bezohola
1: impesheniuyayidima
2: uyayidimandi uyafika uzoyifuna yona imali yona le kagogo-ke manje njengoba nje uyibeka nje njengoba uyibeka ezosima nje ngisazi ngqo manje inkinga iyonakalela noma ngathi siyangenelela nabo ostari noma ubani nawo amaphoyisa phela ngithi azobopha wena ngisho kwenze njani
1: nayi ngikwake sushilo nala kuthiwa bazoboshwa uyizwile nale
2: ngizwi yabo ngisho nje ukuthi nje into eyenzeka ngqongqongqo nje ekhweni nje awukho umehluko wayo so mina into engiye ngiyibuke ngithi mhlawumbe sihambe seyamadoda endawo noma siwumphakathi sesaba amagwala ngoba akekho umuntu ongaze abulawe abulawe ngoba lakuthize ubulawe ngane yakhe ngoba nakuthize sisaba-ke manje nathi ukuboshwa noma yini akabize amadoda endawo lo abulawe ngenduku lo kushiwo ukuthi ushawo umphakathi ngoba bemhlukumeza kanje
1: yabo ayikho
2: ngoba laba
1: njengoba ekhalela ukuthi unomthungo nje makiwa kwi boot camp ucabanga ukuthi uzoyenza leyo
2: ay ya noma yona le boot camp leyo ke noma ke yona ke into engasiza ngoba kodwa manje kugcineni labona ukuthi salikwazi senkingeni sokugcina sahambeni sokugcina sihloneni
1: senkingeni
2: ngempela senkingeni nje enkulu ngoba ngisho ukuthi ma ukhuluma ngento eyenzeka nje ekhweni ngqongqongqongqo okudala ngampela ukuthi ungayilokhu ungayi ngoba nalolu sizo lolu uyababona ukuthi lezidakamizwa zibajove ngale ndlela yokuthi usizo badinga kodwa abafuni futhi kwasethi usizo badinga bayinkinga njengokwazi uzuyibona bayinkinga njengokwazi uzuyibona eyi kulungile mama ngicela ukubhedela abanye ma ngiyabona okay ma
1: hayi bakithi akube niyezwa-ke same yabo nje le nto echazayo nje bhuti wami ifana ncamashini nale kamama ukuthi abakwazi nokumthinta ekuthiwa bazoboshwa same funa yonke into yazi le nto ithanda ukuba umqansa-ke manje inyuka kakhulu isimo esikhona lesi kodwa-ke kuyokuhlale kuliwa bakithi kuphulwa izinto hayi bakithi ngeke uma ngawulibali wambuza wona ngicela bandla angithayiphele nje ukuthi kulo mbuzo lo waya obuziwe uma ungawuzwa ngishilo ngathi ngizokuchazela ngoba ubesejula-ke ubesengena kwezikamoya ngizokuchazela ngokuyi-understanda kwami into kamoya mayisidlulele nasebantwaneni 0604807164 umsakazi izilomzansi ku98.0 FM ayidodo uyabuhlunga indaba kamzali ayibonge ngamfunela udukanezwa ahambe kakhulu how anonymous ano sawubona sisidodo nomlaleli I think usisune anger they need to address their past traumas by for counseling usisi ushows anger on the other side bayakholela kwizinto zesintu na if bayakholela kwizinto zesintu nakhona babheke failing so

0: Kimberley's. Sangazi wamdodo uma kanti ezamile yonke indawo namaphoyisa abantu bomthetho ayikho into esingamsiza ngayo lana emsakazweni makhluleka bomthetho kumbopha khona ezosaba ngiyamzwela ngiyamzwela lo mama uzogcina ithatha impilo kamama nkosi yami kusho ubabamanzi e-Adams eyi ngoba makuliwa phela you'll never know izinto ezenzakalayo once nje kwaliwa eyi bakithi sawubona sisidodo anoma silona ngithi kuyakamxosha umama le ntombazane le ngoba-ke kusasa uzombulala umama wakhe nokuthi-ke intombazane inenkinga bandla makaye kubaba kamaswidi ubaba maswidi udinga usizo nje akasacabangeli ngisho iy'ngane zakhe ngiyabonga sisidodo allright sacela ugunyamathi ngiyabuya nenze nama VN ngizokuthatha bese ngigunyamathi hawu bengicosha wena la kulayini angicoshi bese ngiyogunyamathi ngibe sengibuya ngiya kuma VN 0604807164 umsakazi izilo mzansi ku98.fm it's 13 after 10 sise-aweni letilesibili emsakazweni izilo mzansi ku98.fm siyakwamukela izwi sawubona siyakwamukela ezweni sawubona allright no angigijimi ngingapha ma ngibuya-ke njalo hhayi ukuthi ngiyivalile ingcingo kodwa ngizobheka ngapha kuma-VN then bese ngiyabuya
1: uhleli nothandeka isitimela sothando
2: uma ushushwa yiqolo izinyawo ezibuhlungu ama-alsa izinso noma uphele lo mdlandla ekamereni thola i-TEF mouth spray i-TEF detox blood circulation kanamathonikhi abesilisa nabesifazane avuselela imizwa ulangazelele siyatholakala ethekwini ekhoni kaqueen nogrey ephaseji eseduze no-FNB bheka amastebhisi asemnyangweni weglasi umnyango wokuqala kaleft kanti emakhemisi kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela ngemininingwane 078-494-7274 Kipinde 078-494-7274
0: Yabona ndi TF ayisangenza ukuthi ngikhuluma kakhulu ibona abantu asebeyikhulumela ngale mkhiqizo
3: Yes sisidodo njani ngiyaphila mina hey ngithangisho la nami mfakazi i-TF i-detox ne-mouth spray hayi azenzashona imanga hayi mina nje selokhu ngayisebenzisa sisidodo nginoshukela ngi-chronic kodwa hayi yabo nje ngishaye i-insulin kodwa nje hayi ngiye ngathi ukuma iy'nyangana nje impela hhayi ushukela kwami nje ubhalansi egazini u-right hayi nayo-ke inkinga ngaba nenkinga-ke bese isidudo ngixoxele ngavuvuka le nyawo zaba ngake inyawo ngabe ngiyasathenya ukuthi uzobehla hhayi ngathi ngeke kwenzakalani yimi loya shona uyami eThekwini ngafika e-ofisi sisidodo ngathenga i-blood circulation ngicela ukukutshela ukuthi ngile sibhedlela bathi inhliziyo yami iblokile i-valve so amanzi athola ukuflowa manje uma ngabe laqala nesifubeni ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacinana ngibe nosi hhawu mele ngasebenzisa i-blood circulation hhawu sisidodo hhawu zavele zabehla inyawo ngitshele nje manje hhawu ngishaya kahle nje ngey'nyawo zami anginankinga bezihlaba hhawu zaphela ya kwaphela nokuvuvukala bethule ngisho lelo philisi lelo bebenginika wona esibhedlela hhawu ngiyancima shemu hhayi asebenza into zakho hhayi ziyasebenza ngihlezi ngisho ngimxoxela nabanye ngithi heyi mina ngisebenzisa i-T F bathi usebenzisani ngithi mina hhayi ngisebenzisa i-T F ngisho ngithatha amagazi esibhedlela angibuza udokotela wadokotela ushukela wakho egazini ne-glucose yakho benkulu kodwa manje ama-result akho benzangalani sho ukuthi ayilandela-ke i-dietitian le eyashukela ngathi mina hawu dokotela ngiyilandela qobo kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngisebenzisane hhayi garant jelas down hhayi zasebenza iy'nto zakho sisi mona phansi hhayi uyaphila kuyaphila bathi

0: ukuze kulandelelwe, ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu bagcina beluza imphefumulo yabo ngenxa yakho ukuthi lapho esithembele khona usizo sibuye singalitholi, kuthatheke kude kuze konakale izinto eziningi. Ngoba uma uyibheka lento yale ngane lo ntombazane wakhe usengozini, akekho akaphephile kahle kahle. Akusekhona kokuthi kubuye kube nokuzwela ukuthi ingane yakhe ngendlela akenza ngayo, sekukuthi nje adele adele kuphela nje, ukuze izingane ikwazi ukuthi lezi ngane ibuka lonke leli hlazo alenzayo kugogo wazo, ethathe nemali yazo ihambe eyidla ephuze ezisale ingane engenalutho, konke lokho kuyicala. So nje uma ugogo wengane kumele esukume ngempela, ezame nje ngenye indlela, noma mhlambe evele efune abaphathi bamaphoyisa laba kuyibona abaphethe amaphoyisa, ezama ukuthi nokhona alibeke udaba, ayichaze nendlela ayihambile wahluleka. Ngoba ama-social worker nawo anecala la, uma ezochaza ukuthi waye kumapha ama-social worker, ngoba lento isobala lento le. Ngelinye ilanga kuzoze kunakale, kugcine manje umama aluze umphefumulo wakhe noma limali alinyazwe ingane yakhe, kodwa ebebikela abantu abangakwazi ukusukuma beyinqande lento. So mina ngithi akaye kulaba abakhulu abaphethe amaphoyisa. Uma ngabe ehluleka kunalapho ebona ukuthi akulungi, kungcono usengangena khona la ko-TikTok asho achaza ukuthi uhlukubeke njengoba echaza nje la emsakazweni, nanokuthi uhlukumezeke umgamo ongakanani, wahamba kuphi nakuphi kodwa wangakwazi ukusizakala, ukuze nabo labo ababekelwe le msebenzi abangakwazi ukuyenza bekwazi ukujeza, ngoba bayithatha kancane izinto ezithinta izimpilo zabantu. Ngoba lento akuyona into ngempela ngempela umama angaba nemsiko ukuthi indodakazi yakhe, ngoba ekugcineni uyena ozoba nenkinga ngale ndodakazi yakhe. Mina nje ilokho engakusho esisidoda, umama kake sukume abhunkule, enze ngakho konke okusemandleni ukuthi lolu daba lakhe ligcine lufinyelele la lufinyelele khona. Uma kufanele indodakazi yakhe iboshwe, ayiboshwe vele, njengoba yenza kanje inecala. Awukwazi ukuthatha imali yengane ixakekile uhambe uyedla utshwala, ubuye futhi ubeke isandla umzali wakho umdemande wenze yonke into oyithandayo. So nje isiboshwa vele kakade. Mina ngokwami nje bengizothi nje nakhona nje kuyilungele ukuthi ihambe iyovalelwa, iboshwe nje, ayilungele nje ukuthi ingahlala eduze kwabantwana, ngoba bakhula iyabakhonfyuza iy'ngane emqondweni. Ewumzali uyena ofuna iy'ngane y'khule zingekho esimeni sempilo. So nje umuntu onjena akalungele ukuhlala nabantu, uyakudinga ukujeza lo sisi lo ozalwa uyena ugogo. Ngiyabonga.
1: Wa maqolo ngithi intombazane yethu kumawayo ayihambe umasuthi unenhlelo mawuyisono ihambe okhishwa lento eyifakile izobe umqono ihambe nama kuyodluleka kuze lesindo ekusona ngamhlukumeza umawayo maqolo.
2: Sisidoda sibingelele mama, sibingelele sisona. Hayi lokakenzi konke umama uma ngabe engakafiki kumhlambe omkhwanazi. Mina bengathi nje ilodwa iphoyisa la sisidoda la e-South Africa, umuntu ongakwenzela izinto zenzeka baba unhlanhla omkhwanazi njengebala. Uyabona uma ngingakaxhumane naloyo kwala maphoyisa la athi uma ngabe etshelwa into aphikisane naye alokho ethi hhayi mabeke bamshaya uzoboshwa, kwala umaphoyisa la angawabopha kwawona umkhwanazi akasiyo nje into yokudlala. Akekho umuntu ohlola umthetho la emhlabeni. Uma amaphoyisa engafuni ukusebenzisa umthetho, umkhwanazi uzowusebenzisa umthetho kuwona. Yabona, umkhwanazi ufanele umtshele le nto abe sesho ukuthi waya kephi police station bathini. Umkhwanazi uzothinta nalabo bantu labo kulungisa indaba kamama. Yabona, and okwesibili esisidoda, akeyiyeke le ndaba ukuthi kuthiwe inseka umuntu omdala azoza aluze impilo yakhe ngenxa yenseka, ayisebenzi kanjalo. Yabona, umama nje aka

0: umkhwenazi axhumane naye umkhwenazi uzokwenza ukuthi amaphoyisa angafuni ukusebenza asebenze amsize yabona. Ekugcineni indaba yokuthi akazukulu nomnani akathathe iy'ngane zakhe lo muntu alihamba ayodaba nazo ayisalele umama aphile impilo yakhe ngoba ma izoqhubeka lokho efostele ukuthi athathe iy'ngane oba ingabazukulu uyena ozofa kusalele bazukulu nendodakazi yakhe iqhubeke notshwala uyabona. Akenze nje kanjalo lilodwa iphoyisa e-South Africa engilaziyo mina ujenerali umkhwenazi awekho amanye amaphoyisa asebenza ngaphandle kwabo. Uma ke kwasukuma yena nakanjani into isuke izokwenzeka angashiwo ukuthi usekwenze konke angafiki umkhwenazi. Umkhwenazi kufanele ukuthi asovele inkinga le ngoba amaphoyisa aphushwa umkhwenazi manje asafuna ukwenza umsebenzi omunye amaphoyisa ngaphandle kokuthi atshelwe ukuthi akenziwe into ethile. Ngiyabonga.
1: Njani sisidodo? Hayi bo, inkinga leyo nto leyo ibhekene nawo wonke umuntu leyo. Abona nje ekhaya thina siba eThekwini, uma behlala nosisi lapha emakhaya, so nje hambe yophuza abuye ephuzile alo nomala bashaye umake umdala. Hhayi gcineni nje into esave sayibona ukuthi sizame ukuthi sihlanganise sithole enye indawo lake sathole indlu eno-two room, samthengela leyo ndawo ma yakwazi ukuthi avele aphume nje ayohlala khona. Samshiya nje nawo umuzi, usekunawo umuzi omkhulu usekunawo ngoba uyala ngale ndlela wasaya ngisho ezinduneni. Hhayi nezinduni zakhuluma zakhathala, hhayi sabe ukuthi avesemshiye kulo muzi. Usembiyedwa nje manje uyaphuzana nabangani bakhe khona, so use-Japan House la ukhuzwa khona. Yabonga.
2: Angibingelele mamdodo nebandla, nami ngicela ukuba u-anonymous. Ngifuna ukubuza mina ukuthi kanti kulinda u-12 unyuye yini noma lo mama ufuna kuze kufe yena ashaye into le ngodukanezo uyihambele yona ihambe ngale ndlela ukuthi meke wabonwa umuntu amaziyo la ekhona uyophinda aqhubekele phambili angambulali ofe hamba njengembongolo. Angibingelele mamdodo nebandla.
3: Sawubona wethu sidodo, ngithemba ukuthi uyaphila nabalaleli bezilo mzansi. Ngazola ngithinta nalo daba ngilalele na ngifuna ukuphawula. Ogogo khona into kumele bayazi suka namhlanje, bonke labantu abaphumelele abasakazi abaculi osomabhizinisi ngilomu wamuphi umuntu ongamcabanga uphumelele mawuthi uyalandela i-background yakhe ugogo, bonke uzobethi ugogo ugogo ugogo. Ngicela bandla amukele ukuthi lo sisi lo ingane usenike yena akayigadi ugogo ingane ngenhliziyo yakhe futhi emhlophe. Imali le ayifuna ngenkanalwe naye akamiyeka ayithathe. UNkulunkulu akakuthwesi umthwalo ongaphezu kwakho. Angimukeli le kuthiwa kamxoshe ney'ngane cha, kakhulise lezi y'ngane. Ngikushiso yini lokho sisidodo? Kunalo mfana lo kuthiwa uyonela, uyonela Mbuthuma odlalela i-Pirate oshaya amagoli awu-2 izolo. Lo mfana mayexoxa isitori sakhe sisidodo bakuthi umbonile ey'nkundleni zokuxhumana uthi walahlwa abazali bakhe bamshiya nogogo. Akabazi abazali bakhe, ukhulisa ugogo wakhe. Uthi indlela ugogo wakhe abephanta ngayo usemtshela ukuthi gogo ngicela uyeke manje ukuphanta ngoba usethole ithuba la kwi-Pirate. Uyacabangayo kube kuthiwa ugogo lo mfana naye wathi uma ngabe labazali bakhe bemlahla wathi naye nami ngiyakulahla namhlanje, ngabe lo mfana mhlampe uyiphara, ngabe mhlampe usemgaqweni. Yonke into yenzeka ngesizathu esisidodo. Lezi ngane ngelinye ilanga ugogo beseqoxa isitori esihle ngazo ngoba naye lo mfana ngimshoyo uyasho uthi ugogo bengithi noma ngithi ngifuna ukuyodlala ibhola athi mntanami angilwisani nokuthi udlale ibhola kodwa ngifuna ufunde. Mina ngithi ugogo akavela andlala ucansi nje phansi ahlala khululeka relaxe athi Nkosi wena uzongenza ngikwazi ukukhulisa lezi ngane. Ayikhulise nje ingane zizokhula ngelinye ilanga lezi ngane zizoba abasakazi, zizoba amaphoyisa la angafuni ukumsiza namhlanje, zizoba ama-social worker la angafuni ukumsiza namhlanje, zizoba yonke into ongayicabanga esexoxa isitori.

0: ngoba ngathi usamncane ngoba ukwazi nanokulwa naye ndodakazi wakhe. So nje vele wena ma mnikeze ikhadi lakhe hamba holele ingane uzobuya engqondweni ngelinye laba. Uma ungasamnakile ingane uma ngabe uyinaka iyajabula. Vele ungabusamnaka ngathi awumboni ngoba vele ulwa nangu efuna imali. Mnika imali ayidle, uzoyidla ayidle, ngelinye ilanga uzowabona amaphutha akhe abuye. Umyeke nje kanjalo. Lezi ngane kusho uNkulunkulu udala ukuthi kube wena ozozikhulisa. Ngicela ungayilahli ukuthi angazi zineminyaka emingaki futhi zingaki, kodwa uma ngicabanga ingane uma ingasalinceli nje ithini leyo ngane ayisabisi. Uma isidludla nawe sikhulisele iy'ngane zakho mawami. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaxolisa ukulula wasesidodo sisoba sakaze nandide bevillage.
1: Sweet daughter, please don't

0: wenza umsebenzi uzokwenzela umuntu ohlupha njengalo ibalekile eyokuthola isibongo sangempela kwawena leso sibizayo kusisona mulubuyele back emuva yabona njengokuthi wathenza wathatha imali wadakwa wenza yonke into ichaza la yo angikho lapho kodwa uthi la abanumzane bendawo uyayizwa uthi iningi so noma ungamusa kwi bootcamp ufuna ungizwe kahle kodwa makukhona into engalungile njengale ngiyibona la hayi bazoza kodwa nabanye bazokutshela 0604807164 umsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Siyakwamukela usezwini, sawubona.
1: Ninjani wedoda?
0: Siyaphila.
1: Hayi, ngisukunyiswa nje ukuthi bengilokho ngifuna ukuthola isikhathi ukuthi ngichaze lokhu ukuthi hayi iyalo zabantu zinhle. Kodwa lesi sithi lo kade ethi akashaye ngodukanezwe. Lokho angakuthatha umama ngoba manje umuntu mengumthakathi akathakathe yedwa ngoba phela
0: imali manje ubani lo sowumthakathi
1: khona usho njalo umlaleli wathi hhayi amshaye ngodukanezwe aduke
0: njalo kodwa akazange azisho yena ukuthi umthakathi ngixa kuleli gama olushoyo phela mina ukuthi liqhamukaphi
1: hhayi ngiso phela pero uzwakala phela olimini umuntu ukuthi uyini yabo uma ngabe utsho ukusolve iy'nkinga besathi yena zisolva ngokuhlanga ukuthi umthakathe umuntu kanti manje loo nto leyo isiphiwo sakhe
0: yenaoneamhama
1: ngoba siyenzeka thi wena dodo izinto ezimpi zithakathwe
0: kodwaubungasho baba uthene lo othe akukuhle lokho hayi ukuthi busume uphi igama ngaphezulu akuhle baba ngoba angeke azaphendule phela manje
1: ya ngiyahoxisa ke lapho
0: siyabona
1: nalo uthi akamnike iy'ngane ahambe nazo adakwe nazo lokho kuphela sekulimaza iy'ngane lokho lo mlalelo naye bephaphalaza impela ngoba phela usehluphekisa iy'ngane ukuthi akujezi iy'ngane ey'ncane ngisho kanjalo kanti zidle kabi iy'ngane uma yisesandleni sikagogo ya kodwa ngiyibeke lapho idudu
0: ngiyabonga siyabonga 0604807164 umsakazi izilomzansi ku 98.0 FM 16 minutes to 11 sikhijima i-hour ledle sibili 0604807164 0604807164 siya kwamukela nawe sezwini sawubona sawubona bo okay mina ke ngikwenza konke ngizokuthatha ngapha ngithi okay siya kwamukela izwi sawubona yebo sawubona
2: sawubona njani mama
0: siyaphila
2: yabona le nto ekukhulunywa yilo mama yabo sekuzeke kwaqala phansi yendlu kwenzekanje njengoba lo mama eyichaza ingane ngibayithi emine yami ingane iyisilo lena mina ngihlelile kamaphoyisa angisako kodwa nje amaveni sengingathi asala la ikhaya
0: hayi wena uyaya emaphoyiseni
2: akukho njengoba nje umameso kusani ukuthi ekhaningati njengoba umameso nje ngendlela nje ekwenzeka ngayo nkosi yami mina-ke ngivele nje ngathi unkulunkulu ngivale nje nkosi yami ungibophe wabathatha ngase nibathathile wabathatha wahamba nabo ngathi hayi kulungile ukuze ngisale nje inhliziyo yami right
0: ubani ubathathile manje uyena umama lo wabo
2: yebo ubathathile bahamba na bahamba ney'ngane
0: uke walandelela kodwa ukuthi abantwana bahleli kanjani
2: kubhedani nkosi yami kubhedani kubuhlungu nje kumina namanje ngiyabona nje kukhuluma lo mama kubuhlungu kwami na ngiphuqiwe sengibathathile kwathiwa ngibantshontshile ngavelwe amaphoyisa kwathiwa mina sengitshontshe ingane ngavele ngathi
0: ingane amaphoyisa
2: ye ulethele mina useyika-7 engilethela la endlini amaphoyisa manje ithathile ingane ngihlangane nayo endlela engingayithatha uvela ngibizela amaphoyisa nomuntu wakhe bade intshontshe ingane
0: hawu hayi angisazi uke waya kuma-social worker kodwa family courts
2: ngiyile impela-ke yabona nje mina-ke isonto elidlule nje kwakulesikhathi yesonto elidlule kuzo ukuthi i-social worker lingibize nengane yami lizongibiza nalo athandana naye wadelela, wadelela, kusasa lwe kayi cha.

0: so mazwa khuluma kahle wazayikha uyamthanda ngampela ngihlulela ngisho ukukhuluma ngavele ndingaqala kuphela ngavele ndingaqala
1: wayesengena plotanela naye akuzona ngithi ubaba wazo
0: una ubaba wale ngane yodwa hayi the enye the enye nayo seyithathile nabe enye seyithathile nayo wayihambisa kubo.
1: Unasenavele lokho siyama, unasenavele.
0: Hayi, sikhale kusana. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Othuma manje kusama kadele, nkosana, hayi mangoba yena seziyenake. Hayi, kusama kayikhulise ngambe ngifisa lokho ngoba khona izinto ezenza emphedeli ingane. Hayi, madoda, siyadlalwa ngathi ama-social worker.
1: Iziphi izinto manje?
0: Ha, wesidodeyi. Yayibona izinto bezenzekayo izenza la embhedeni ngiyayitshela i-social worker bathi umakhelwane akubona umakhelwane usuke buka kamakhelwane
1: ezenza phambi kwey'ngane yini
0: hhayi ngathi baqambela yena nemakhelwane mangisuthi ibona basuke benze ngoba vele nabo bayaphuza babhema lezi nto ey'dengiwe emakhaleni iy'dakamiza lezi abayidlala.
1: Hayi ngeke ukukhona umntwana abantwana bani labo umfana nentombazane noma yini
0: wesi amantombazane namantombazane hayi abanje ngikhalisa
1: kakhulu awusabi nokuthi mhlawumbe bangagcina angazi ngithi
0: yey konke lokho ngisho ngithi yabanje lo mama esixoxa le ndaba sesekuvele kwabuhlungu inhliziyo kanti bisingcono sengishisile uNkulunkulu esengiphezile.
1: Kodwa kumele unyusama sokisi mangeke angikhululeki njengento ngitshela yona mina
0: kunzima kunzima nangisazi mangabe siquthule kamaphoyisa nama-social worker angisazi.
1: Okay, ngikuzwile ma kodwa ngiyakucela na ukuthi ungapheleli la nje. Umama bani sikhuluma naye?
0: Mamkhumalo.
1: Okay, mamtunku. Ah, kungiyama. Ay. Ay, ngathi angokushuba lesho uma kukanje. Baze bathwala ugogo. Ay, bo baze bathwala ugogo Nkosi yami. Hayibo. Usezweni sawubona?
2: Ngikuthi sawubona.
1: Yebo, yebo, yebo.
2: Ikhona ngilandi. Ngiyafisa nje lana. Yebo. Ngathi uyimungile nje ngoba bathethe bakazi. Kukhona ngazi yingane. Gogo. Ngazi ngathi ngiyile nanqane kodwa
1: alright, nolalela umsakazo sokuchazela nje ugogo obhekane nenkinga yengane indodakazi yakhe ayizalayo enabantwana. Ngokuphatheka kahle ke abantwana baphathekile kahle ngesimo sokuthi bahlala nogogo kodwa umama ke uyamhlukumeza ugogo uyamshaya ufuna nemazo ugranti kuningi nje kuyalela niyamsho uzokhisha pha ke along the way. Siya kwamukele ezweni sawubona.
3: Hey, sengibuyile ngiyaxolisa. Yazi mamdodo. Ngithi umama wakamtshali uyakhala kulolu daba uthi ulalele manje eradweni. Usehluhluwe umama wakamtshali. Uthi indodakazi kade ishiya ingane izolo.
1: Unodaba
3: odaba olufana nalolu. Uthi kade ishiya ingane izolo. Kodwa akafuni ukushiya ikhadi lekolo ngoba uze wazoletha iy'ngane nje ebe umuntu ozoshiya nekhadi lekolo ngoba izikhona ezinye iy'ndala ebezisihlala nogogo ufike uzoshiya u-5 no-6 akafuni ukushiya ikolo okuthiwa unyamalele kuyimanje.
1: Hayi bo ikhadi kanti leli hhayi hayi kusomele silandele indaba amakhadi-ke manje kumele siwalandeni engathi manje ikhadi ngilande mina ngumamdodo lihlale kumina ngiyikhiphe kube yimina ekhishwa. Hayi makumele senze njalo sokwenze njalo ke manje alivele sahlala kwakubona-ke le makhadi lawo. Hayi bo
3: hayi hayi hayi kulungile mamdodo ngingeniswa yileyo nto nje ngiqeda ukukhuluma

0: uzoshona yena ebulala ukuhlukunyezwa nendodakazi yakhe bese bayasala abazukulu basafarishe kakhulu bagcine bengakwazanga ngisho ukuphumelela ngisho ekutheni bafunde kanti balulekile abazukulu bafunde. Usikhothi yena ntombazane nje akahambe ubophisa uboshwe ukuzikhala zibe nekusasa abazukulu babe nekusasa ngoba kusekhona lo ma wabo lo oyidimoni alikho ikusasa abazoba nalo abazukulu into ezokwenzeka kuzoshona yena umama. So angabi neyinseka salesigcina bukhoma sale ntombazane akahambe nje oyivulela icala iboshwe. Ngiyabonga.
1: Sisidoda ngibingelele kanye nabalaleli bezi lomzansi usompisi lo ukhuluma naye. Eyi laze lanzima lolu daba sisidoda, yazi kade ngilalela kukhulunywa ngoba sathe ngiyabuka nje iqhinga ukuthi kombe mhlawumbe kungayiphi into engingalekelela umama. Eyi into engifikelele mina sisidoda, ngifikelwe i-protection order. Angicabanga ukuthi khona amaphoyisa, angazi ukuthi inhlobono ye-police station leyo engafuni ukusiza umuntu ebehlukumezeka. Ngicabanga i-protection order, kodwa futhi ngibuye kwamina uqobo ngokudideka ngesimo nje esijule ngayo isimo salo mama. Ngibuye futhi ngibe nokusaba futhi ezimenze izinto ezifana nalezo. What if uthole ukuthi umntwana lo mhlambe le nkinga eyenzakalayo kuhamba kuhamba ishintshe abe umuntu o-right, uthole ukuthi manje usebambe futhi lele yagqubule protection order yabona, noma mhlambe wathi futhi mhlambe kufika isikhathi sokuthi mhlambe ugogo abe umuntu mhlambe odinga ukuthi anawe uyena, mhlambe umntwana mhlambe kuse-right kuseshintshileke kulezi zinto lezi azenzayo. Uyabona futhi ukuthi nalapho sesidodo kusangenzeka uthole ukuthi mhlawumbe usenegqubu futhi lokuthi mina ngenzela i-protection order mhlambe ngoba nakho ungafuna la ekhaya yabona, ekubeni belazi iqiniso yabo. So nje udaba lalo mama nje eyi lunzima kakhulu sisidodo, angazi nawe sengabona ukuthi mhlambe ke kwana i-protection order bangakwazi ukuthi ayenze, kodwa bese ngicabanga ngisho nayo yabona, bese ngicabanga ngisho nayo ukuthi mhlambe yona ngakwazi imlekelele, mhlambe usengazama indlela ukuthi mangabe amaphoyisa emchitha njengoba eke washo umuntu umlaleli ukuthi mhlambe angathola noma omunye umuntu owumphathi abafana njenganabo obaba umkhwanazi kanje ukuze bekwazi ukuthi besukumele udaba lwakhe ngoba inobungozi lento yakhe. Nanokuthi ngicelise ukulula kade eyi ngike ngithi-ke mina yazi uma ngabe uwumuntu mhlawumbe okholelwe ey'ntweni zesintu yabo lezi ngane ezalelwe ekhaya, ngiye ngifise mina ukuthi engazi ukuthi ake zinakwe ngendlela yokuthi uma kuthiwa uNkulunkulu noma ngabe ubani emnikeza amandla ekwazi ukuthi ke zifake isiphandla sakomalo, ngoba ingane uthole ukuthi ingane iyadlebeleka, uthole ukuthi ingane siyibanga nayo iyidala, iyidala ziyayibanga ingane uma uthole ukuthi vele nakubo noma ngabe ayenzelwe lutho, uthole ukuthi segcina sebedonsisana ngayo. Kanti ingane uma ngabe ifakiwe esibongweni kahle sakomalo bayakwazi laba abasekhaya mabephakama laba bakomalume sebenepower yokuthi bayengame ingane ingagcini iphazanyiswa yileli yadlosi langale yabona, ngoba waye ngisho kanjalo. Uma uthi uyabheka sisidodo impilo bephile osisi bethu noma bebiba khona ebephuma isandleni, kodwa uma ubuka manje iy'ngane zabo ziphila impilo esabisayo sisidodo, akufuna ukuqamba ma angisakhulumi-ke nangento ekude nami yabo, ziphila impilo esabisayo. Ubone ukuthi mina ngiyazi-ke le nto la ekhaya kusuka nje ngisho sisakhula nje yabo. So nje ngiyaxolisa kakhulu sisi ukuthi ngilule kakhulu yabo.
2: Sisidoda njani? Ngiyabheka mina ngila emthebeni ebhathi ikhlungu indaba kagogo ngoba akekho safety, ziningi izinto sizizwa lapha nangapha ugogo akekho safety. Ngelinye ilanga bazobanga athathe into esitimazo amlimazi ugogo, ugogo usemdala ashiye emhlabeni besiqaphana futhi sibotheka muthi walubeka udaba walubeka udaba. Engizokucela mina gogo ukuthi ake alibeke udaba emndenini wakhe, umndeni wakhe ngayo ukuthi ugogo anawo umndeni, mhlawumbe futhi ugogo athole nomuntu azohlala naye egcekeni

0: som que len ke ngin kholo ngoso ni kholo ngobgiyi ni kholo ngomopor ni kholo ngekholopshi ni kholo ngomanzi ukuthi alinawo ni kholo ngengono ezinhluphoyo yonke le nto yadala ukhongolose uma ulibheka nje lelizwe liyokhumbisa lelizwe ukuthi liwuswa zigebengu lelizwe akekho umuntu ongafika umuzi ubiwe umuhle wathi akudilize uthango olubiye lo muzi kungene noma ubone engesona isigebe navotela igebengu navotela ukhongolose bayenzeni kizwe leli baqedile bawuluthi uhulumeni bawuqeda nomfrenja unoma uhulumeni awunamali yindaba yokukhongolose lo wenu enothandayo yibo nihlupheka kanje votelani umkhwanazi abe upresidenti manifuna ukuhlala kahle la e-South Africa.
1: Indaba yalama-grant yani usuke wayisho yini baba umkhwanazi ukuthi ama-grant lawa amayelana ney'ngane iwona ladala isiphithiphithi kubuhlungu ngoba khona ama-families awadinga ngempela axakekile kodwa wayisho nje ukuthi uma ngingavalwa wona ebuhlungu ngoba khona bawudinga ngempela ngoba uyasho ukuthi ama-cases awumaningi uma ngabe iy'ngane bashiye iy'ngane kubantu bahambe namakhadi imali iyona abayifunayo abantu abanikazi bemali abayitholi zonke lezi zinto ey'ngenisa imali emaceleni omathenda oma-grant iwona ladala isiphithiphithi abantu bafuna imali kodwa imali kuningayanga la idingeka khona. Ngiyabonga sisidodo.
2: Sawubona dodo izinto emzansi. Hayi ngiyayizwa indaba yomntwana ongamhlonipha umzali wakhe ebemgadele iy'ngane zakhe. Dodo, mina ngihlala ney'ngane la ekhaya, ngigade zona iy'ngane zami amazukulu. Umfana wami uney'ngane ayeyilahla, ayathathwa ama-social worker incane yahlala ngaphakathi home of observed. Kodwa ngayilandela incane ngiyibheka kufuthi wathola ukuthi ayithathe le ngane ayikhulise ngoba vele izo-adopt-wa abanye kude mhlawumbe engaphinde ngiyitholi. Ngagcina ngiyithola sisidodo kodwa kumanje last month bengima-social worker awachazela yonke into yami. Isidodo, ama-social worker angisize kakhulu. Angisize kakhulu ngoba namaphoyisa ayethi azomcaphuna. Ngathi mina ngicela ukuthi baxoxe naye kuqala. Akabange salinda naloko ukuthi ezefike lana. Wathi uyaphuma uyahamba. Uphumile ubalekile akekho. Uhleli nomalume bakhe. Bambeka ekhaya. Umndeni awuyasaba ukukhuluma ney'ngane. Uma ngithi ngiyababikela abakwazi ukukhuluma into ehlangene kanjalo bayayisaba ngoba jike thuke bona. Kumanje-ke usehlupha bona umalume kodwa nje akekho ekhaya kumanje usephumile. Ngihleli ngokuthula ney'ngane kamnandi ngama-social worker ethu ngala. Angazi lama-social worker kuthiwa asebenzi lawa walana-ke enandi ematendeni ayasebenza bakithi angifuni kangamanga ayasebenza namaphoyisa angala asebenzile ngoba ngihleli ngokuthula kumanje ngihleli ngokuthula. Ngiyabonga-ke Nkosi yami ngathi umama engasizakali ukuthi asazi ukuthi indawo ahlala kuyona ikuphi mhlawumbe bengasizakala aphinde alandele athi afuna ukuzobheka iy'ngane ukuthi zinjani ngoba phela ngendlela.

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko.
1: Ngibingelela sisidodo maphola obala emawuthi. Ngiyele labalaleli. Cha sisidodo ngiyaluza udaba, ngilalela ngithule ngiyalalela nje baphawula odade nomama nabafowethu nobaba. Olwami ke luthi cha uma ngibona ukuthi ukuze abe right abade

0: Right, yabona ke imzuzu ishumi ya lishayile ihora liqala kwizomzansi 98.0 FM ya umhla ka 3 kuSeptember 2026 ulwesine. Ayi yabona insu ngathi khona oyiphuzayo. Kadela nje le DM la. La hayi nini izolo. La. Nangusela. Okay. Hayi angiyazi le ndaba mina ukuthi kanti impilo injani. Sekuphela 7 days njalo kadela again, she's here again. Yo. Asibonga umdali osibolekile usukulwa namhlanje wasipha nje p njengenduku. Usesiphe i-hour no 10 minutes singenile kulolu suku olungakaze libe khona. Yizeke kukhona umuntu owangikhulumela inkinga. Bathi cha insuku imbili kuphela. Imini nobusuku. Awu. Atangisazi wathi uma kuthiwa kuphela unyaka umhla ka 31 December uqala unyaka omusha iqedwe kushaya amathini ubusuku ekuseni kusakushintshile noma kusokusafana na izolo iy'nkinga obunazo izolo sezeyiphelile ngakusasa la uthi khona u-next year wena khona hawu ngabuye ngakhumbula athi mina okay kwakuyindlela ukusibe nezinsuku kwakuyindlela ukuthi sikwazi ukuhambisana nezimo zempilo esiyiphilayo at least ube nokuqonda ukuthi akusekona izolo yize kuyisemini namhlanje kodwa akona imini yayizolo imini yanamhlanje ngoba phela ikhalenda mothu yalibuka soyixoxa elini langa ngizengibuze mina ukuthi kanti ngaphambi kwalo muntu aqala ikhaleni khona usukuthi uze ukuthi ayingakhathala kangaka kulwesibili uze ukuthi kusasonto uze ukuthi kahle yisunday namhlanje kwathi ulwesibili ya okungenzeka ngempela kusuke kuyisonto lelo wena uze ulwesibili
1: okay ifana nani dlami ifana nale okay sikhuluma ngazi insuku
0: yebo
1: ngokujwayele

0: umthaqala ikhala ngoba khona usukuthi uza uthi ngakhathala kangaka kulesibili uza uthi kusasonto uza uthi kahle kahle isunday namhlanje kwathu lesibili ya ongenzeka ngempela kusuke kuyisonto lelo wena uza lesibili.
1: Okay.
0: Okay.
1: Ifana nani dlami ifana nale. Okay, sikhuluma ngazi insuku.
0: Yebo.
1: Ngokujwayelekile.

0: inyanga ezingakanani bese sithi siyawuqeda ngokusizwa inkosi.
1: Yebo.
0: Yebo, uthi uNkulunkulu nimele ukuba niphuphe kahle, nimele ukuba nihlele izinto zenu, nimele ukuba nisho enifuna ukusho ngekusasa.
1: Yebo.
0: Uyayibona lo nto le. Ngokusho kanjalo kaNkulunkulu kukhombisa khona ukuthi uthe umemdala umuntu waphelelisa konke wafaka ngisho ingqondo, ingqondo yokuba ucabange, yabona ukuthi kambe kusukela manje yini ezokwenzeka. Nakho uNkulunkulu akushoyo uthi usukucabangile wena konke lokho, kulungile ke, tshela mina, yimina ke sengiyophasisa ukuthi leli saso khuluma ngalo ingabe liyoba khona noma ngeke liba khona yini, uyabona. So ke yingakho ngithi siyambonga kakhulu uNkulunkulu osenzela lo musa ukuba sicabange siphinde siphuphe kahle, yena bese iphumelelisa imicabango yethu, kanjalo futhi namaphupho akho. Singayiyekike leyo yokuhlala njalo sikhuluma izinto ezintsha ezinhle futhi phezu kwempilo zethu, ngoba uma sikhuluma ngeziprofetho masingalindeli bazalwane ukuthi ngaso sonke isikhathi kuyokuthiwa siyaprofetha wena phezu kweyakhe impilo, uyabona. Nawe kubalekile ukuthi mawuvuka ekseni, vuka ekseni ngamandla, vuka ekseni ngaleyo energy bese uyaprofetha phezu kweyakho impilo. Then ukuba ngilindele ukuthi there is someone ozoqhamuka bese ngitshela kakhulu ngezinto angazazi nangempilo yami, acabanga ukuthi kungenzeka kube izona. Kodwa wena uma ngabe wenze njalo, uNkulunkulu uyabona ukubaluleka kwakho kuwona lo mhlaba ukuthi ke kungani ubalulekile, kungani futhi ke ufisa lezi zinto ukuba zenzeke. Ngoba kwezinye izikhathi edlame esitshelwa ngezinto kwathini singakaze siphuphe nangazo,
1: uyabona.
0: Azi umuntu uyazi ukuthini, ngiyakubona wena ngikubona uhamba ngemoto ebomvu, ngifuni kwa monte bomvu nginyaya mini red, uyabona. So ke umbuzo uthi ngaphupha kanjani, ngiphushele ngento engekho, ngoba kuyona yonke into eqhamukayo uNkulunkulu akunika yona kuyaba yinto esemizweni yakho nento edlulayo kuwe, uyabona. Abonto okay, nansi lento ikhona sothando, uma nginika into vele ngingayithandi even nanokuyiphatha kwami angizuyiphatha ngendlela okuyiyona yona. So ke amazwi ami nje lawa engithi angidlule kuwona namhlanje kulolu suku namhlanje kumhla ka 3 sibheke khona la isibheke khona ngokusizwa inkosi. Lami ngiyabonga kakhulu ngokukhuluma ngalokho okhuluma ngakho, ngizodlula kuyona nje pass by. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba izinto lezi cishe mhlambe amasonto mabili noma amathathu siloke sikhuluma le ndaba yama secret. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu is something ayivezayo and kunomuntu othila akhuluma naye, uyayibona lonto le. So wena muntu ke okhulunywa ngawe si attendeke lesi simo, ngoba lesi simo uma ngabe ungasiathendi sizohamba sihambe bese siyaqala sidala umonakalo omkhulu. Kanti ubulokuyizwa lento oleli emnodlami bekhuluma ngayo, and kumanje uyayizwa and futhi uyayifuna indlela, uyazi ukuthi Dlame noma ngabe kuthiwa kube kangakanani kwi-relationship yenu,
1: uyaphela kuyenzeka kufike lezo,
0: ngoba kuyenzeka kufike lezo khathi. Kodwa Dlame ayikho into ehlisa ulaka noma ehlisa intukuthelo if uzoqhamuka nge-approach eyamukelekile kupartner wakho. Uthole futhi ukuthi that approach ifika sixabene.
1: Okay.
0: I-approach Dlame efika singaxabene ingcono kakhulu kune-approach efika sixabene.
1: Yeah,
0: because le fika sixabene ngenguzwe, uyayibona. Kodwa le fika kumnandi siyihlalele nje bese ngithi sithando sami. Ngiyazi mhlawumbe ungathuka, kodwa lokho engingafisa sikhulume ngakho noma engifisa sikhulume ngakho kubalulekile. Ngizocela ungiphindlebe. Uyibone abanye uma ngabe bebonisa isimo sizoba nzima kangakanani. Aqale ngokuthi angithi ngeke ukwate. Exactly. Angithi ngeke ungithethise, angithi ngeke kube u1 no 2. Uyathi noma lo muntu esevuka ngolaka bese khumbula igama lokuthi angithi ngeke ungikwatele. Hayi ngeke ngikwe, noma ngabe kuthiwa kube kangakanani sithembile, ngithembisa sithando sami ukuthi ke lento ozoyizwa ngiyazi mina ngeke ikuphathe kabi. Lo muntu umlungiselela ukuthi already kunento ezokuphatha kabi, yabona. Sithando sami ngiyazi lento ukuthi izokuphatha kabi. But I beg you, I love you. Ku 1 no 2 no 3 no 4 no 5. And ngiyazi ukuthi izokuphatha kabi uma uyizwa futhi ngiyazi ukuthi uzokwada kodwa ngiyacela sami

0: chances ukuthi wena ungashawa i stroke makhulu.
1: Yebo.
0: Ukucabanga kwakho kungaphezulu ngisho kwemithambo yakho manje. Yabona? Makhulu ngalendlela isimo. Ngimchazele. Ai uyazi ke nina lami ukuthi kwezinye zezinto akuzona izinto okunulu ukuthi nisheshe nikhulume ngazo.
1: Yebo.
0: Kodwa kwathi uma sengiqedile sengithi ayi no, it's fine ke mhlambe you can go home and cleanse your system.
1: Yeah.
0: Because ukuhlanzwa komzimba awuhlanzwa umuntu ogulayo. Kodwa uhlanzwa wona wonke umuntu ophilayo. Uyabona? Ngithi sengisukuma wayesethi meme ngicela uhlale phansi.
1: Okay.
0: Ngathi okay. Ngahlala phansi. Wathi kahle. Ngimane ngisho nje ukuthi anginasi stress.
1: Sigcwele
0: stress. Okay. Ngingo wakho. Qala ke sixoxe. Bese ethi eminyakeni emithathu yedlule washonelwa i-girlfriend yakhe.
1: Okay.
0: So uma ngabe eshonelwa i-girlfriend yakhe, isizathu sokushona kwe-girlfriend yingoba yayi-HIV positive.
1: Okay.
0: Kusho ukuthi ukugula kwakhe kwa-relate nelukhuzane negciwane.
1: Okay. Yabona.
0: So ke kusukela ngaleso sikhathi angiphindange mina ngaba right emphefumulweni and ngiyazizwa ukuthi ngiyehla njengoba ngithi ngizo checka ukuthi ngabe yonke into iright yini ngoba ngiyazibona mina emzimbeni wami ukuthi ngiya ngokuya ngiyehla emzimbeni yabona. Okay, amagazi wakho uke wawathatha yini umbuzo wami? Athi angikazi ngiwathathe.
1: Oh. Okay.
0: Bese ngithi mina if amagazi ungakazi wathathe yini le kwenza ukuthi ustresseke kangaka nakubungazi ukuthi kwenzakalani ngimpilo yakho. Uzothina uma ngabe lo 3 years ugula nje kanti awunalo
1: lutho. Because it's possible.
0: Exactly. Like ngikhulume naye ngalendlela ukuthi ayibone lento kwi counseling. Yabona? Bese thi yazi mam all along bengihlezi ngenze njani ngisaba. Ngithi ukusaba kuyingozi ngoba kusihlalisa entweni thine sithi kuyizona kanti akuzona. Yabona? Yingakho ke kubalekile ukuthi ngaphambi kokuba kwenzeke konke ake siqale sibone ama results. Uthi ama results akathini? Angicheck mina la ekhaya kodwa ngiyacela ukuthi uhambe uyongenzela ama test. La uzokwenza khona ama test uzoyithola i counseling. Kodwa noma uzoyithola i counseling come back.
1: Yeah.
0: Yebo lonto le uzothola isibili.
1: Yes.
0: Ngoba le ndaba idingi counseling eyodwa. Kahle idingi counseling after counseling. Ayi nangempela ahamba ubhuti kwaphela iviki wabuya.
1: Okay.
0: Uma ephela iviki ebuya nama results wakhe kutholakala ukuthi ama results wakhe akanalutho.
1: Hawu.
0: Ngithi uyabubona ubungozi bokuhlala nento already wena usunempendulo yayo. Na kubungenayo impendulo yayo.
1: Kusho ukuthi baningi abantu ababulawa ingcindezi yengqondo ngaphandle kokugula.
0: Exactly. Bengagulanga. Yes.
1: Yes.
0: Bengagulanga dlami. Kubalulekile ukuthi ngize ngibe neshow. Yabona?
1: Yeah.
0: Yokuthi bekwenzakalani. Dlame awukho uhambe nabangani bakho. Mina ngiwumama ngisekhaya ngilinde wena ukuthi ubuye. Wena kuzobe manje ukho uhambe nani nabangani bakho.
1: Awufoni
0: futhi awenzi lutho nawe futhi la mawufoni awenzi lutho uyithulele. So ke mhlambe umama agcine ayilahle ngoba kulaleki. Bani besilisa akulaleki ekhaya uma ningekho. Ningezwa nje omama bethi khululeka ngilala ubuthongo bube bude. Ngisho bungaba bude ngoba ubuthongo. Kodwa okusalayo akulaleki.
1: Nako lo ubuthongo. Ukhonthu umuntu
0: aphuphe kapi ngiphinde ngivuke ngithi bay watch awakakabuye yabona. So ingondo ithi njengoba ngekho na kanjani komunye ini umuntu wesifazane into ezodala manje ukuthi ngempela ubuthongo bungabibikho yingoba udlami kumonye umuntu wani ngiqedile mina ngengqondo yami nomcabango wami
1: futhi kuyimvela ukucabanga leyo
0: udlame nje yabona nje umuntu lapho udlame uhleli nestaff la kuhle kumnandi kunephathi sivala unyaka yonke into kodwa yini edale lokho na ukuthi lo acabangela yingoba udlame akazange wamtshela umama. Umama wazicabangela okufunwa uyena
1: ngalento ifinance nalento eninenzayo. Uma ngabe ubuza umbuzo ubone lo muntu uhleza impendulo omnika kuzona akuzona lezi ayifunayo.
0: Yoni into kedlame thina esilimazayo sonke. Kungaba ikuma

0: relationships ingabe ikubangane bethu ingabe ikuma parents emndenini silinyazwa ukuthi abantu kufanele basitshele izinto ezifunwa yithi uma umuntu eyeza ukutshela lokhu we umbuzo uthi ngoba impendulo usunayo why ubuza
1: mina pho ngophela ngiyakutshela
0: ngiyakutshela mina dlame besinama colleagues bekuvala unyaka bekubraya sahlala kwaze kwa late ingqondo yakho ya wayikhahlela lokho engikushoyo ngoba wena ubungekho lapho nje
1: hayi mina ngivele ngisho kulula
0: ehe
1: ngithi mina yabona lokho okholelwa yikona ngokwakho
0: thatha khona
1: thatha kona
0: uma ususho njalo isimo salomuntu okholelwa wokwakhe siba wesikanti sifunani
1: angithi akezwe
0: yabona exactly sifuna ini so yingakho ngithi leyo kuthi sibe nakho ukukhuluma noma izinto zinzima kangakanani akuvi balulekile okubalulekile zama ngayo yonke indlela wena i-approach yakho noma ubone ukuthi kuzoshunqa kodwa kusala kuzoshunqa umlilo wona uzocisha
1: yebo awushe kube kanye
0: awushe umlilo kube kanye kodwa kusalayo kunjani kuzocisha nomatha kuthiwa kunjani ngisho ngathiwa kwiintsuku zesize zantathu usaquve kodwa kusalayo uzawuhleka owakho lo muntu ake siyekeni lento yokucabangela abantu ukuthi after ngimtshelile uzokwenzekalani omunye umuntu uyacabangela eish yabona leli bhomu engizolisho la kuzokwenzeka into engakaze ngibone uvele uthi uyayisho leyo nto osho kuyena athi oh okay ilokho
1: uqhake umanye wabusazi ukuthi
0: yabona uma ethi lokho uqala umbuke ngendlela ehlukile Oh ilokho bufisa ukungitshela khona. Ya ilokho uthini ngakho? I know angisho lutho ngiye awukwati uyabona wayisho njalo yingoba yena ucabange into wayeseqhamuka nempendulo wena ongasuqhamuke nazo.
1: Exactly. Kanti cha.
0: Kanti cha. Uma ngabe wena usuqhamuka ungasakwatanga uyakubuza ukuthi awukwati.
1: Ngoba manje ufuna kuyibuka.
0: Wayisho awukwati ingoba mina sengiyazi ukuthi vele uzokwati. Avele nje njani angakwazi ayikho into enzima sibulawa yilo muntu noma yile ndoda noma lo nkosikazi o strong ngendlela eyisimanga ngaphakathi thina obusa imicabango yethu thina sibulawa ukuthi imicabango yethu iyakontrolwa umuntu othile ofuna senze indlela ngendlela yakhe Namanje kunabantu abagulayo kodwa uma ungambuza ukuthi uphethwe yini uzothi akazi uphethwe yini ngenxa ka strong man ongaphakathi othi umuke wayo check uzoyibona kunomuntu kunento ngaphakathi ehlalela ukusabisa wa
1: yaye khokne khokho
0: uyabona kunakhokho nje umuke wayo check uzoyibona indaba uzoyithola lengculazi Bebo ayange mina
1: kodwa kanti ke mhlamba
0: usuyayibulala ngempela ubulawa umcabango abantu abaningi ngalezi ayikhathi babe bulawa kakhulu kazi ifiye
1: yes ayigula
0: ayigula ngoba noma esetholile ke dlamu yabona lesikaye engilinganisa ngayo wagcina waphatha kabi ukuthi iminyaka emingaka ngithi usu add okunye ukuphatha kabi
1: Ah kodwa iminyaka engaka.
0: Yebo lonto le. So wena kunetshe elifike lati simple. Ngenxa ukuthi lento anginayo. Yebo lonto le. Kwathi simple. Wathi strong man ha usekhululekile. Ang introduce ke manje ukuthi iminyaka emingaka.
1: Uzoyihlehlisa kanjani?
0: Yabona?
1: Hawu.
0: U strong man usephoxekile ngoba wena bekubambela emqaleni. Ekuklinya kancane kancane. Ekudonsa ngekhalathi uzoya ngapha waze kwafika usuku lokumnqoba strongman uma ngabe usumnqobile wacasuka ngoba umsebenzi wakhe ukuthi njalo ehleze kusabisa usuyitholile ke isolution kwathi zimpo akuphelanga isikhathi eside kangaka usustressa ukuthi for 3 years
1: awu ngingazazi ukuthi kanti anginalutho
0: yabona Usuyitholile isolution imama yokuthi le mali lokhu iphume ka

0: kangaka le mali lokhu iphume kangaka iyapi ngempela iyapi ngempela lufika usuku lokuthi le mali iyapi wena ubufuni solution Angazi mlaleli
1: manje mase qhamuka
0: ubuya ngizwa yini
1: mase qhamuka
0: ivoice yamadinga ekho lami
1: yaye izimpela akazothi ubuza embholo hoyini
0: kade ngekho ibuyile nje buyizolo
1: Oh uyikha.
0: Eh cha, Sunday ngisebenzanga.
1: Yo uyakho kukhona magaya.
0: Ngajika sengifikile. Bengifuna isolution. Yokuthi ngiyabona ukuthi kunezimali ezidonsekayo. Uyazi ngeke ngabona islip sika baba esibhale noma islip sase stolo sempahla zeingane. Bekwenzakalani empahleni zengane? Yabo lo nto le? Ufuna wena ukuthi bekwenzakalani empahleni zengane? Egcineni bese uyathola ukuthi lesi lipho sihambisana nokuthi ubaba kunenye ingane. Abeyithengele impahla eyakhe. Impendulo wena usuyitholile.
1: Yebo.
0: Athu strong man qhubeka. Usuyitholile impendulo ngithi oh baba bethengele ingane impahla oh yabona ukuthi impendulo isifikile ukuthi lesiliphu hesani siyapi ubaba bethengele ingane impahla ngqi
1: ihamba nonina
0: yabona ngqi nje sekuphelele ubaba bethengele impahla ingane oh uthenge uyabona u strong man uveze iansa wathi ha usengibhedile useyazi ukuthi bekuthekelwe impahla angiqhubeke nenkinga ngoba laba bantu kahle kahle angifuni ukubayeka babe right lengane yingane okuyi 111 nathandana nini nayo bla bla bla kulolo izivele futhi inkinga hayi inkosikazi ngiyaxolisa zike zaba khona ikhathi ezike zaba kanje kanje kanje mhlawumbe empilweni yakhe yethu ngayithola senginobudlelwane ngaphandle ebudlelwaneni bami ngaphandle ngayithola futhi senginomntwana so ke lo mntwana bengakwazanga ukuthi ngimveze namhlanje at least umama wekhaya useyazi inkosikazi ngixolele kakhulu sonke lesikhathi uyabona sizama ukulungisa but so lo siqhamuke nani nenkinga
1: phela no that's true yho
0: Jolilele.
1: Nanokuthi kuwona lokubona leso slip it goes beyond ingane ukuthi bekuthengelwa ingane umbuzo uthi ngoba inkinga la akuyona ingane
0: kahle cha islip
1: cha naso
0: okay akusona naso okay
1: unina wengane
0: as much inkinga kunina wengane okay fine
1: ingane sengisho sokuthi yona lady m
0: yes
1: Hayi khamba imali.
0: Yes.
1: Correct la.
0: Yeah.
1: Kuthengelwani ingane.
0: Ingane.
1: Ingayazi.
0: All right.
1: Question mark.
0: Mm.
1: Bentetemuka.
0: Ayikho phela indlela.
1: Nonina.
0: Ngiyaqonda lento le. So impendulo uma ithi yes inkosikazi sike tatetemuka. Yabona? Thina into esinayo njalo ukuqhamuka inkinga qhamuka isolution kuqhamuka inkinga qhamuka impendulo isithi yebo sike satetemuka athi strong wena hey sebengibambile futhi imina engibuza ukuthi benitetemuka yini so ngilindele mina ini impendulo impendulo ithi yebo
1: bengithi mezothwa cha
0: uyabona uma ngabe futhi ngithi cha besingatetemuke ngenxa ukuthi wena ufuna sithi besitetemuke
1: Izeno banike leyo
0: ngane wathi exactly ngoba wena ufuna mina ngiyavuma ngithi noba nomnye nomnkosikazi wami bese ngatetemuka kwaba nje usuku olunjani olulodwa kwase kwenzeka lokho izimpendulo always sihlezi sinazo ezivuna thina
1: uyabona nje uyihlaba esikhonkosini khona omunye usiswa kwakulalela sikhuluma la wathi hayi usisimaxolo uyashaya Besaya akekho ngakuthina. Ngathi mina cha uyanifundisa.
0: Exactly.
1: Ngoba uNkosigazi.
0: Yes.
1: Njobe uNkosigazi nje wakwa intombazane. Njengoba aba intombazane umshado i degree.
0: Yayonke
1: yempilo
0: yokuphasa
1: from first year.
0: Exactly.
1: Uyingane uba intombazanyana uba intombi.

0: ukuthi uma sikhuluma amaqiniso abantu bathi sisemaside nabanye abantu.
1: Kunjalo.
0: Kanti akulona iqiniso lelo. Uyabona? Ngithi ke ake sihlehleke my friend, siyale emuva.
1: Okay.
0: Ngifuna wena uyoba yini intombi. That day one uthi uyohlangana noSibanibani.
1: Hmm.
0: Tell me ukuthi kwenzakalani.
1: Yebo.
0: Hi, sahamba, saya kude kuphi? Saya kude kuphi? Okay, fine. Nafika nadlani. Ashinyama lebabayo.
1: Yebo.
0: Naphuzani. Ashayika lendoda emnyama.
1: Okay. Noma lokho okwenziwa ngobisi okuncelwa ngemncumane.
0: Okuncelwa ngemncumane. Yena ke washo nje indoda emnyama, washo nalenyama ebabayo. Nahlalaphi? Hayi sayihlalela nje ebhayi. Ngathi good. Okay. Wabona futhi after isikhathi esingakanani. Hayi kwavela mhlambe kwaphela mhlambe 2 weeks or 3 weeks waphinda nadlana ngibuyela lapho futhi kulokhu ke esadla angisazi kodwa uyabona ukudla okuthengwa kwi take away then you grab it and call yakona exactly ngase ngitsimna okay intombi anayo uma ucabanga badlana uyabona Hayi, for sure uyayisa nje kuma restaurant. Ngithi ngoba uke waba unyu wena. Aniyanga ngani kuma restaurant? Angithi ubilo unyu. From the park.
1: Futhi gcina wena nje wena ukhona
0: nje. Namanje usekho yini le dala ukuthi use unyu ningayanga kuma restaurant? Yini le dala ukuthi use unyu ningayanga kuma hotel niyolala khona? Kwenziwa yini? Hayi njena ngathi lokho wambona ikona. Kubambisisi.
1: Yes.
0: Unenhlanhla ke wena ongavelange umuntu wagqoka into angasiyona. Amadoda ayathanda ukwezinye izikhathi zokuvela kahle. Umuntu mayiqala ukumbona.
1: Yes.
0: Yabo mangithi ukuvela kahle uvela oplastiki waphethe nangomlomo nangekhala uvule ngekhanda. Uma kuthi ikhala liyaphatha. Awu isikhathi samdlame. Lento yakuyazi ivele nje. Ngathi lalela ke sithando sami. Kuzona zonke ke i-stress ongaba nazo. Ake sikhiphe leyo mdizo. Senze njani? Sibeke eceleni.
1: Ngoba ayikho leyo.
0: Ngoba yona ayikho. Ukuba ikhona wawuzoyibona ngawe.
1: Yebo. Yebo.
0: Ukube lo muntu esikhuluma ngaye wathi ufika wena. Wafika njoba sisho nodlame ukuthi ngisho plastic baphathwa ngendlebe nangamakhala uvule ngesiphongo. Nambe nolale emahotel ingabe wena impelo kwakho sekuexpire sekufanele kungena omunye kube uyena owenza lento.
1: Yes.
0: Kodwa lo muntu usadla le babayo njalo no. Kusho ukuthi vele uhlobo lomuntu onjani? Onje.
1: Yes.
0: Asikwazi ukuthi siyiconvince ethina sithi imali uyidla namantombazana. Ingakanani kanti yona le ayidla namantombazana?
1: Imali.
0: Hey wazwana imali bona lo.
1: Hey wofu.
0: Ngathi ke kuzona zonke ke mngani wami izinto ezingakustressa ngicela siyikhiphe le.
1: Ngoba ayikho ke.
0: As much lokho engangikusho kungezwakalanga kahle kuye ngoba yena wayefuna ukuthi idla. Uma ngabe uconvincelwa lokho okufuna uzokhala njalo unestress.
1: Yebo.
0: Ikhona into engangijwayele ukisho ngithi uthando into emnandi. Kuona wonke umuntu ongilalele njengamanje. Uthando yinto emnandi. Uthando yinto wonke umuntu ofisayo ukuba nayo futhi anikwe yona. Awukwazi ukuncenga umuntu umncengele uthando. Akuyona ingane phela oncengele ukudla.
1: Yeah, that's true.
0: Yebo lento le.
1: Yeah.
0: If ngiqhamuka dlama uhlehla, ngiqhamuka uhlehla, why ngiqhubeka ngisondela kuwe noma wena ngikubona uhlehla.
1: Ngokuthi ngine negative energy.
0: Ngine negative energy. Lento engizokunika yona yinto emnandi. But ngenxa yokuthi awusiyi ingane ngeke ngikufunze yona ngenkani.
1: Ubalekela into emnandi.
0: Ubalekela into emnandi wena. Ngizelana into emnandi kodwa unobalekela into emnandi. So ubalekela into emnandi ke angikuyeke ngingaqhamuki. And number 2, ngatho thandweni kuyahlangabezwana.
1: Yes. Yes, unjalo nje.
0: Musa wena ukufuna ukuba nothando lukhulu oludlula into engekho.
1: That's true.
0: Uyakwazi ukumbona umuntu wakho. Abantu namanje abasaxabena lana ukuthi abafonelani yekani lento oxabalelana umsandifonelana kahle kahle umuntu wakhe umuntu ocingo yini

0: noma kuyena umuntu ocingo.
1: Yes.
0: Kunabantu dlame othola ukuthi uma sikhuluma ngendaba yocingo ngisho sekhaya lule ungafunga ukuthi akafonelwa. And thina ngenxa ukuthi njalo strong man uhleze efuna inkinga, uquestiona lo cingo uhleze ihlali lapha. Hey, unzima we strong man. Ngenxa yokuthi umsindo siyawudinga, lolu cingo luyangikhathaza ukungakhali kwalo. Awulifoneli ngani pho?
1: Hey,
0: lukhale.
1: Cha, akafuni, ufuna lukhonelwe
0: abanye. Uma selifonelwa abanye futhi kuzoba nomsindo. Why kanti? Why singa invite ukuthula thina enhlizweni zethu sihlukane nezinto ezisenza njalo sihle inhliziyo yethu ezabanye nyisezatsheka sithe
1: yeah is jegging
0: ngenxa ukuthi zipitshizwa ukuthi kufanele kwenzakaleni
1: exactly okungenzeki
0: okungenzeki ufuna lo muntu uyazi ukuthi khona into engiye ngi notice angazi noma dlama indlela endalwe ngayo yini abantu besilisa once sathi siyahamba nabangani siyi crew umuntu wesilisa welibakhona labo nalabo ngisho ukuthi bonke
1: yebo
0: but most yabantu besilisa abanankinga nabantu babo ukuthi bahambe nabangani babo bayojabula
1: yebo yebo
0: lento siya siyibona bagqoke izimhlophe yabona babantaza lapha elokuze
1: bayihambela bodwa
0: bayihambela bodwa bagibelele lento le ihamba emanzi
1: yona le
0: ihamba phezu kwamanzi ababi nankinga because they know ukuthi bahambile bayojabula nani nabangani babo and futhi kukancane la umuzwa khona ukuthi la uzosho awuzomuzwa wesilisa athi pho manje abafana bese befunani kukancane bazalwane
1: bakhona bona
0: bakhona bona kodwa kukancane but thina always ngisho singazi ukuthi ubaba uhambile nabangani bakhe
1: kodwa khona besifazane
0: inhliziyo yami strong man uthi bahambe namantombazana wake wahamba yini nawe useyintombazane
1: nakhokhe
0: ngenkathi ethi sihamba nabangani bakhe nike uke ukuthathe kangaki
1: wena
0: wena ke ukuthathe kangaki
1: niqala nje ukuthandana naphuma kangaka
0: bebethi uma bephuza nangu nayo useqhamuka lowakhe kahleni ukubukanisa amadoda nabanye amadoda ngoba kusho ukuthi mina ngoba owami uyathetha kufanele kuhambe nayo utshwaleni
1: ya
0: ngiyophuza naye
1: phuze naye
0: aphuze naye
1: ngiyochama ngilandele
0: ngiyochama ngilandele angeke siphike ukuthi imkhuba ayigilwa phambili mhlawumbe angeke sesiphike lokho kodwa umbuzo uthi ngahubhana nendoda egila imkhuba phambili
1: ngangawubuza umbuzo njalo kule party nje
0: yes
1: yokuthi uma ungangethembi uthi ngigila imkhuba sigila sodwa nje sihambe sodwa sami noma sigila nabanye besifazane kahle kahle so 50-50 la
0: yes
1: Ngoba umuntu mangabe cheater usuke ngachithi yedwa azowe umuntu ayijithele nje futhi ngiyayichitha isingile cha ngiyavuma asekhona ama relationship obulilo obufana ngeke kubalekele lo
0: okay
1: kodwa nje ngokujwayelekile wazi uma ngihambile khona intombazane
0: yes
1: eyini eyumuntu osifazane njengawe now lokho kuchaza ukuthini komunye bachaza ukuthi kwesikhathi mazohlezi ungangethembi okusho ukuthi usukwazi ukuthi what you are doing wena iziphi izinto ozenzayo wena sithwe noma uqubile uthule
0: usukubheka ukuthi mangathola nje lezi zinto
1: ezintsha exactly yes futhi khona into oyenzayo
0: okay
1: ufanele ngani idle ushukele ekhabetheni
0: kona ayiqiniso dlame most of the time uma ukuthembeka wena ungenakho ngaso sonke isikhathi lento yenzayo iyabuya bheka itshethe omunye umuntu uyayenza uyayibona lonto le uma ngabe nihambile niyikhruni ngamantombazane kanti phambili ni invitele uma umyeni wakho noma iboyfriend yakho nayo sihamba ube nalowo mcabango vele ngoba uyazi ukuthi kuya invite
1: Oh yeah.
0: Oh lama meeting enu vele uyazi ukuthi ama meeting enu egcineni ozakala ngayo. Yebo ndile. Kodwa uma uzothatha ukuthi kuyiwa kwilokhuzane kwi angasibiza into lento yokuthi masiphuma nabasebenzi